Nezisas cekor achtin serangai, taustin aib tiramien tirang lai heng lai chanasa. Khabe dai ke nang lai chanas tepa tui komsi e uwa. Si dai ke tamara nama sarai kanta istok ban di barang la amsan lai khoi gu. Naka stop. Pan la amsa dai ke dida ting omen ka aich ma ke teke nano dai ke dida ke guru. Si dai ke kao dama. Oga tata khoi po ngai khoi kinira nga amsa tida ya kan si tida ye kuru sik me ngai oske nga amsa nidira ngai ni basta ngai mai tau ose kor acting kha

hari dasada di guan kuaba sa nedi cua cuari elo bung cikung ap cing anu kekap cing omsna ne guam abidagi oi sa kuaru ramein ada gap pesalom di oi KDC cikam DC korong asa nedi sta komese ams kung abastis kub aira komeng wingi homis yuni hia ngobe dama ti amosera hap kama i tom ige tom wasa khunara i gaka i hui tom ra khwenge uap ka kom chip ka nanu sa chi ti ga mas ye ipe ipe kam ge chi o khave sioni di khomi kama to sera ma ta chin ngobe wase ne gwam ngabi da gra khau khain da gao tom e sisen ure khain duran qabe tom e sisen ure kung duran qabe tom re ne chis e du eng humi chira chiru min du ha di du ni sei hunwana ngandi i sei qesa o ige ne da min du ya kun ama ibe ibe gu ga qavi ga khain chip ka wa ba kom o khave ne kom eni tani kharuda chi ge ne kom en abosa si esa da ngani ra qaha u tom sa hada ne kwam abisisen ure abe tu igu uta ha kunqa tiida ni sei khunqa o tuita ge sada wada ta chen ngobe tide sioni ding hom i ngap i khama tuni ra i nga san qa ba da ge tu i khuna ge ra tu i khuna ra mi tu i chi ne khu chi no khu chi na dani di chi ne khu nga dani mut elo ba ni ma nga ba di sina ra mi o khave da ge ai chap ka si chin qa bi kai sing hai sira ne ne wap ka qa ba qombe khu i khama ra qombe Oi get tone uyeha, quay go money tom, sassisen uo, oi get nequating abe twiga, nesip gang oa by three haven it caru. Gere, tom sarasison uquenge, ta ten la domaquena, tom sarasison uquenge, ah map on la mean gon astava, uruse chico sassinisi. Nari tada by Tomska Nari, what tassis is in a Toms Nasi Uare, Nesitska Hospitalska Kain Chikungo, O Tomska Kain Ikungre, Ib Elo by Doctor Gugemi Bahu Asa who is such an Eguam Abitu. Gere, Tomsa Sisen Ure, Ib Masi Piasa Soros Nara Taraba, Tomaskio Masi Pia Ipe Ibera Au Osa Mibaba, Neche Ne Tomsa Sisen Ue, Tisa Sorosa Hun Hain Ue. I corre Tomre, Oige Kuman Abosase, Sionidin Homi. Kuhui kha an nobe wap kama saata di uniba nira I tom tanis niskao. Tom sarasisen u kwenge kwenge karud mahin aga nang agara karu. Tom sarasisen u kwenge sida gege dihod mahin chigin unsen tige mi kwen nana ra gau tom skata gene kwenye ra dihodi. Kuge tom sanen ngabe sisen ure obge eloba ni maga sada din abe kuegu chitkari di dara kunwana Tomsta in wasa hunwana nana itake amaga huge gomsa season u ibeloba sadadi daube e mabada hari dani ditorere tom gomsa inwa eloti sa mis ke kuti go tata da ne goam abe gom dani presa o daigra gore chikam chikuti tomsa tetinga bada tomsa tetinga bada kuti idan aga gongri chikadisa gomsa tui ui In was a huna kute, sida de wimna e chatare, sang on se gay sip to cut it from his aroma. Amen.

axaba mithi NBC Plus inke kwa hasuza I ti ngeza radio kwentina akwapti ngquka hura xamaqazen ti ntina ngadi iteza la gro tedi o ngwancabi a go uhai ha I wa I go ba kuti sicinqa angcwaqare di a isingcwaqaris e nengquba ho nengqubo osegabe necxariba ho nocxarib xa dikora aw mayima e ti angcwancabi a nga on hina hi admara kwa yikabe dako nga yi e isin kwa karis kwa karis de ikuro kama kasin aroma yi kaka yi bai hai se ige nga di yi tezang aristi kama pangko te di hai netes afrida te ti in kwentina ama se nga yi nao manate demi o kokoi ti frida te skose la season se iso abenge nkwena kiko fraiske ida Nego kamara kuchuka season. Tika bang omnoiro. Niko nge manate za humanda. Tedi kara season kong. Niko nge manate za hofreida. Tika kura season kong. Senge niko na ama se akanka. Niko na ID. Tedi lang ayikabe marit sidi. Wip na e. Tino uke pere pina dani. Tap ay kriyu se iba se idani karuti. Orna ka e aranos ama se gorsha dani. Mimeis elob diske. Di mayeng ay ti idan. Bakuda gara wakri. O idani neba gara karuti ebende. Kubuhua hizi amdi wasina kore ngikuwa nge omlata chonapti kwa wasikani ngikuwa na nete gamfrida tis kwa kaba ya habi ngay moro father falbosa husine ge kengkwas moro digoro miye se uyapti tromike nete sti nete sa ida kwa mungaza di gera ha miye se iti ida uyapakani ngastirami abelo kasi za hu auberisen auriko kubepke digoro kankhi se iba auricho haguke O aptimi ha o si peri peri chili hadi ke kanan si hadi kai kai mane tas tikama ba ura ya tai ni tai kai kai sa habi ngai kani sa iko nang kai re sara di koron o saron ke sa si sa di gamio sa school gu gara cha cha order ni kapa ngure mare kai re si tiku so ki para ki hot ma ha school e dago si ging ore sa kai an kada ni as a kai si si indok sara di koron si nasara di ragami si so ap ay sare

amaqenqo sibti da cha ha o tare da nqao ti ira ke ngabara qabu ba ise I moro si destiny diratsing kwa khai ngabanqani ncam ncam ncam hupai ngobo kha ise amenqa hore au albertes au pep au si veros ti la ke khai ha I wofseni au ke managing ke khai ne batume pa go vukela tsaba go qenqwa sing qwaisa mr africa ne rating ke ngoqwaisa go turotes ascolidi stige koromi ke from qonqonqonqonqonqonke gora wa wasala usi destiny sirathi ngoto go ba khai khoga se da kong di grammy net la ker mukh o tsa u tsa da hia di grammy ne se dra na chief gore kwen genena auri chop wa fsedi was squad tip ke di gore qancise usi destiny di datsing go khai elder qaribs go khai moro we have to come get och necessa ida kwa munga ka yesa usi very very chilly nga ngutu go uri ka go geske aso bi to go ba bukhwets mega builds this is an anwana qaiqe ba direti kira mi ekana nsi eske go qangwe ga bengwe qaiqe le kira usi doliman tinge khai ha ne ba sorry doch doliman osep tinge khai ya qomantlans chaba ru khai isquze ye usi destiny di genxa chaba era mi ese e se ida ngara gro mi se qom ne ay khaini se ikwen khaini se ikwen umisin tini se zenqong damaske ngaira ngaira ngait macira ke ngit ma di gra mi ngai mani se ikwen ngas qaro ma ido kwa khai tsira umisin sa ila ke do khobara qom se idan qaruti tsesmiza o tebe bqa

quin hot maskeu de quini a wortel kuksat maskeu de quini tai kuksat de quini hot si de quini so o tiske nga fer kersta kuksa mai e toaska o mutne qawi slice ka qawi chikini si sa nga qawu ya khwen omsti khwen nan nan nan tiske mut kukskin qawi si du gen nga ba kuksan in Verjaarsdags, vrouw ding die net is die dige, verjaarsdag koeks. En ja, partij kies na haas, era kou is kom ie. Tien oom is kom ie. Tiska, koeksa, verjaarsdag koeksa. Partij kies na kou, het wat tien oom het wauw. Oske partij kies ako toa. Die vrouw ding die is dat die die. Net zee, ha vrouw ding die die, verjaarsdag koeks. Kou, tiska, na koeksa, oom het wauw. Ogo toa abahui I love you ho chida jokoro madikuru anshi chida jokoro madikuru anshi chida joko snow omego mai chida joko sasa hu chi chi chi kore chi chi no we give no madiko tom o habis kini tisti frauding de sada di frauding de ai neti ma frauding de ye feryasta cooks era kawis chin onwe twasko ski parte kisako toa opjoko ne kai ngamako toa osjoko ne verhouding sa ko toa oske ne verhouding sa kole parte kisko toa kusko kawe toa kusko kawe toa chida go toa kusa skalkasko hadi parte kisa toa khauka ko khaba ai gura khu chai kharara khu chai Adi verhouding dikie sara didi. Adi verhouding dikie. Kain khub, na kuksti, kuksti khwap chi, na kain na. Andad me. Khwa kha khus kuksa. Nga khwa gorong aerop tuip di a. Na kuksti khwap di aerop tuip di a. Na kuksko, na. Nakuks kuru ya ha chis nakuksa ra khwa ta upchi nakuksa chitra nakuksa ne u da so kuks ke hu kore nau nami ke rau marang ho bira nau nami ke pa ngadu ko se ke nama ma kai ngadu ko se ke pa nama chita ke ni ota ke ni chita ke ni ota ke ni ska nau driver hook for try nau khabi ai Niet is verhouding die. Hallo. Zeg ik hier een Ah. Net na. In sa koeks. Kwa ha koeks. Na kwa ha aigu. Na in sa aigu. Habe taks koeks a kawe chin onwe. Taks koeks a kawe chin onwe doa. Oski parde gisko doa kami. Verhouding snara doa. Ido. Taisur namga. Taiso lo strat ngam roka nesa I love you di nema di taiko si dia lo sa terkiarsta kusmadui lo sa traku koneksa tema traku lo sa ku ngigi nete si ngam ka net nga kwa hang ai nga huet sta hong ai hui hat sta ngai ne ko marido ne ai net ni marido wa ne pai ko ko pye Ah, ting nga mari pai ko tain tain nang mai to tain tain na di to pai ko khu ski tain tain nang mai to tain tain na di to ai khabe ka net nga mari a to ao ha khwa kha sip ka to ao ha tain sip ka to ao je kuks kan un to ao ta we to chin un to ao ski parte gi se to ak mi nga mi tin na u dis na ren wa I love you sna na u dis na ren wa tigi nga ba khu nga ye nga ku Nou, dat zou goed zijn. Wachasip. Insasip. Matainsip. Ik doe dat je. Namara om. Namara kuru. Nahuru hang. Irop trip. Nahu insang. Ip. Nahu kwahang. Ip. Ae. Nang. Irop trip. Na partikistin. Irop trip. Na kuksnikawis. In aha. Kan meti. In aha. Kan hund. Naskau. Naska kuksa kawil. Ski parte kisera toa mas kau kan kain hun isa hun toa ha hun ne koro mi kani hugu ne kam sech koro kame di kam sech koro mi be hun kau ka toa ha si guga be

ngaqhwarang ayi sada dincam kuke ngaqhwarang ayi cwip isang ayi cwip ayi ang ayi cwip dincam roku ke nithi sika khabe parte giska twao kuska kawe twao chin unwe twa chiska parte gisa twao opking ngamini china ko twa opking ngamini di ko se koro china ko twa he Madi go sada di ngamga nga kain khwa ga khona e dura ma ti nga kain khwa ga khona da ka benefit nga khona da ka ho nga khona da ka a nga khona da ka ho am nga khona da ka singa o night mo tsho tsho sa ho nga nga meeting a into of nga meeting min to of la no tsho tsho sa ho king hanut me amat ma ge khabe tai ben nga ma fer yarsta kus me iba saro diba he Fergiasta kus, ya padegis ngara kawi, cira ngwe tuas katuau. Ora tuang ngami, ora kabu ngami, ora kwao ngami, ora afsene ngami. Okma like mada mir, kami baid mada, cuba degi, aiti degi, an bewek degi, amase, khabe madigo sikit kami, nauti. Ne, Huna dugire tibaku, ngamgu duge, marika dugire ngaku, huga dugire ngamabaku, taiga dugire tibaku, taigu gei, aib, ne khun ke ngayin, aib, khun ke ngayin, aib, khun ke smoothing, aib, madigo sige kwa khai, I love you, sir. Khabista, I love you, sir. Fergiarsta kusma I. Awe, doas kao, unwe, doas kao. Chis ko paregi sa toa uko doasa. Ai, hallo. Ain chis, izatis, kwa khatis. Izan abeksa mwa.

Akdamni sicoxe nqa hinda manxwase isop eh ida qharuthi kore ngqapthi ngqana ude emocarude madira xawuse ntsesi nqa aroma qiza qhinkombi ke man isadma ana gab namia tip ke qara seng awungha tsini qamsa za go qhaba ka sinqane qamsa na uchaka ku asina ikine qanyi tsini qamsa za go ni qamsa se I qwapthi nge abasti horisti chaka era awasene Uri chabeda gara go ike qarashe ngqonga tsi garasa za khone qamsa thando singe qiro sela ngoba sene o abke qhabaka za go qhabaka ste a ingwa tsana inkom uri ke qome ngqamsa ngara ngo tsi disinqane nqa hen gara mang wa xwa ste qhese sha go oneng am qam disi qam nqa hen gara maqa o garapti ngona ish eng a one qabi tsi qam disi cinqa hen gara simang wa ngwa ste qhese sha go one si am Sore skin badanan asna gamdi singonan ahen garamang wa twasti hu shahu onin khayi si disi agan ahen garasi mang wa garapti ngani ishahu onisi qa qamitsi khayi amtsi qabisi chabida gra ko ya arandisa disi cwing angona disi arano sa disi cwing a gamdi si hun a aro ba disi ngonan a gamdi si hun a awsa disi qam a gamdi si agan a bere posa disi ngonan a gamdi si korin a enhana sa disi agan a gamdi si kosin a khwanda besa disi ngonan a gamdi si hun a keng ngani qamdi singani a hela navidi sa disi agan a qamdi si kosin a and is by sa disi cwing a qamdi si ngomsoro sa khwese qamdi si xhise a katima sa ngani qamdi si a ngqoxwa sa disi ngona a qamdi si ngani a korixa sa disi kosin a ngona disi cwing a malda sa disi qam a qamdi si xhise a tsaraga ebe sa disi cwing a qamdi si xhise a ngami ngu sa disi qamdi si ngona a kuranguru sa disi cwing a qamdi si ngani a north over sa disi qamdi si ngani a oga house at disi qam disi xhise a oga garara sa koro qam disi koro a oga kweyo sa disi qam a ngona disi oga ngo sa disi koro a qam disi xhise a qodi qam sa disi aga qam disi a omuthia sa disi qam a qam disi a ondango sa disi qam a qam disi kwese a obu sa disi hu a qam disi kwese a qarib ama disi qam disi qarib ama disi disi kwese a oshakadi sa disi nqane nqa qam disi a ojinene sa disi qam a qam disi koro a Charongo sa disi qam a qam disi nqane nqa odabi sa disi koro a qam disi kwese a ocho bakoro qam disi a nqane sa xhisa qam disi nqane nqa rundu sa disi qam a qam disi a nqane nqa sa disi kwese a ngona disi cwing a tswarub am sa disi cwing a qam disi teres ba sa disi qam a qam disi qam a tsum kwese sa disi qam a qam disi nqane nqa tsume ba kwese qam disi nqane nqa Komen qam sa disi qam qa qam disi ngolan a tsi danang a qam sa disi qin a qam disi koron a ngay ke hwa ngay gha zang a tsin ganup di emi qaru di tsis ngat roma di ra qawusin. Qawusam.

ta ara nkunye ngaqhede hina ke idi ngxade nitanqubunquwe tamaska iyo ara nkunye zathi iske qade mise isina angqonqenqa sina goro acayisi acacaza goro di en ayiqonga cwinqa kasipa ngaba ungwase isarati ngqupi ngqwip aqhosipa ngaqhede thi ngqwip tsing omidi ngade qocara se iske Nesa, saradi presidents, president netumbo nandi ndaidwa singe nedi ite sarada kuro tedi sii. So apai kuro, ngai adizi kwa zingati ya gangi, kuripa hu adizi kwa zingati kwa zingi, kuripa kwa zingi ha ika mwiti atungu ase I, ti I ngari I, ngai kwa itina saradi Wanan wakup kohan aip arumas nani kome yese I sa iskoro maseske anesa noho ba I aikungde ha ngari I wasa kans o jamenip si ngas ngamibe ha tam aridi ngari di aikungs noho ba ha si I seske desa. Khadi mis istina iske azara de president sa koro este tsaban house a koro man ise I ngaike hen nqa nqa sicaco isti akwenzi tsancha ngice hen asanti caco ya a chief David qhamugapti qung was a iske nezanqa bi hundi si koro a kuri ncha ten starts a koro unise I ke igene para an e tele da no go ba qarotsi ko sala di nga ka nqa presidents a kwaza Lucia Vetpo singe mara go rumisa nqa ba se tsare go nqa ra homa sense e tse iske sala di nqa ka president e vike punya bo hamba e ba sina go tsai ha e o ka kuti aros ondombe nqa ri singa iske nesa ngaba is a doctor Sanat Steen comes saradi xa ungqashinqa weqhasi iqhamse iqhamqhamse ngkuru ngqomkuru sithi anga sibti minister aqwasa Christine Webb is like a senior advisors a presidency ngaroshqathi qarakanqa kucacwe awu ngqharipti engu awu owangona ngqharipti ngihan ke ngari isarisa ko ti yayinqake sara de engam presidenti hewe ke punya pomba taba iske nesa taba iske para ganqa ku sari de ko uma I santi uma siphi na ombili anqhwi en hana sna taba sna iske ko sari ha I de gene barami e ngari ikwendi te korope uyinca ku ngaka simo ti iske aqhade mise sina tsongaro tsina go roqaqa nqa in school ka ti qhade mise sina housing usiko tsingade go tsina qo tsara se I ne di isa re sina is ngari ngwa se ba go sari nga iske qwing arms a president di bero tsaba go ha ngari go ndi go qa itse a nngwe kha ye ndi tse go robe o ntse go a go qaqa sa idi ke ne bara mi se I Germany the ambassador Kwasa Dorsten Huderi I think ngadi e adisi go seng ati ha kang ngure ba go ke ha I adisi go seng ati khosa ngure go se na maheron ISD kam ole de tedis an essence ti a ga se pap na sina go ro a nga mingwe se nga iske andesa ati ipke qade mis esina goro mi a Germany patin ngadi I owadi cha nambi ya cha abese I ubasa kansa ngami be iske nesa no kubara gara karuti goro osina ike ojo zonjuba pti aban ngama ngantina koba ko akoba ngayike ngona disi kuriha Kawasti amani sa pinage umibang anga odavisti based aba iske neza nanidi I amani sa ke mandaktis ay tamdi si korong as ay kamani sa nipa hinake a hoy sa iti kinabarami e. Ifreda tis egira manat manat tis aiking onimu.

0: wedida mire manatis egi ngoni mo e tsamde zikorong as ethi atonder tatsis a basic tsamaise na hina a hoe gape e ke no go nwana dira tse e destiny yo koro an e ano se sepke ko brang ane sa go ora ha tsi engineering ke di an khari pqapa ai aniko e destiny ke ne bara an se e Okay. Qirira no ho qara uthiko. I come continue ke hard up. Tsi kharas di tshari ku. Di qham kwenti da mire hard up. Tsi kharas di tshari ku. Kari kati. I come continue ke ngami ngusna. Go tain awa e nga igin umidi. Tsi omkhanyi sensiti an horo andi house na iske nesa dike nebara mi ese e tsi ike qhati mis a among am aqwaisa barian magnop tsi a david gertse pakcam katsinge ri e house nasna goro hisi amza goro mase e tsomtsom qa goro se a qham kwenti an horus and o isasa iskindisa ti anede in house ke anga se kwa xiku xaxa khanti ti om khansens xa so be sina ande ngobis a go qawqawsa I de ke ne barami se I okay Yep, langen ling. Just di come up na dagwa a. Tain ibadanan ugan hosing horn. Was na dagrang wik na rotiko. Ostina ike Senegaliti an hausi ngungsa. Osmane song kuba. An hausi ngungsa kuba ab asiten startis e. Go an hui mai di ike. Nebarang an se e. Si Osmane ke Friedachtis e. Agor vehep ti Friedachtis e. Turu ministeri di Anharo Zahu, presiden di Khagia Ungai se di gine para mi turu minister ipke ko e tipke ngadi Anharo Zahu, presiden di Khagia Ungai se e. Si ipke khad mi se istina presidenda. Cabinet tina gya unga di grami khadi mi se snap ke cabinet a gya unga ngari e ngong a onga kudi si khama sama se pina ke qaqwe an ngami be ha in kha ipke president tina cabinet se gya unga tipke Osmane Songo tina ke Cabinet ting a ikuru ministeri as a tip gang on tina then starts is a housing musti cover up as a guru. Main kai say academy say sina ipke a president itina no bani cabinet a main kase e. Distina egin as a cabinet and a main kase e. Distina ke nebara an e. Okay. Marungina idago netesti come up na a. Tang ebadan.
1: SMS kongwadi taredi nao Facebook antaren ang kwantayin haasko ay hundi.
2: Kida, kamikari, chithawri, ne danin thaw na si hun aroma, cham kuse tui chama ka kuru kuse, cham kuse tui chama ka mani thayma. Saat ka ngaban ang klap ita hatwa si ka iyo, swat kwa SMS sa Siri.
1: Facebook's aid uge kay Summer's Morning Show di aho mika. Ngaba Siri, inaw nensi na uhun mika. Ke kopnyat simka, nensi na uhun, ngay kaitirang kwan, ay kagaitirang kwan, maitoy ganyan kwa kabit.

Tsena ngaba qho wathi ngqamaza ngqaye qaro ma qharure se irage ngadi mise ine testi kama qha qwaza basona ichane qha ngqha use e qira goro e mike amde ibe qengqithi qha qha wachi.

0: amagore di ne da ka qaga o da kira ding ha re gupna di cha ha khona re tsonde ra qai tsela kira mi hi mama hanses o chobi ha stira ka mio onjo khona an ha mi o chobi nqa ya ha qai o da kira nqa di khone ding onde di da kira satsa market ba ame tsitse satsa no chapi ne qama go tsukusa ra he se da ke khona ra tlhaung o in nqa hinde ngayide ngadi ngaro kupna rakna chini sungona ngama kucha kona ngayide redak far kwen kong dira di unika ukta kara ame nekoros iskus kwa insta ni sungona ngama ku orang ase desen tu desen rano sa kaka den maka kurut verskel sera gira kawun ui kharege nera ukta hakuwa de ma sin oa bakuni kuwa auchop ngas ams e nganjo kona meke si man ngwesa sera ngwa de o auchop ngas amsi mama hanses Insandia Nainka Nel Ach in 278 0387 Nel Ach in 278 0387 Naske Ochop Equen Nas Amsi Ausigulas Genewa than an habitat did at Sorangos Kago Ame on didan honey Katado because I've been honey. O tidane rangwa da jeng amse ni dikwa sanima se neban asna da je kai gurus a ausitiglis namalogasis ngawi a ngabatsia hoka a 323 6470 ausitiglisa 323 6470 tiche na khobabes ngasba audigubang ngandwa
1: Audiguba.
0: Audiguba ne khurun de andara ngama khuma oke. O audiguba tshe go babese ya ho xa. Na ko pa komje nu koms tla ba go goga. 081 437 4248. 081 437 4248. Last ye go babes Maldi esitske ausi Renate sa an hauka 081 483 9237 As jy ausi Renate sa tsitse kwa nama fieskia onjo kwa nama fies am si dida gorom di mabatska ma otska mabama otse khuna ra subu subu ne da dida ne tkabi ka uo Oche osi florisen paisa kosa nasi kom kombo ptikas tams kinasa. Isa tia ho kanama fis barasi kwen amsi. Nelach ien 72 32 805. Nelach ien 72 32 805. Nasi osi rena osi florisen paisa kosa. Aikam nas amsi sna tse kaba tik osis. Albertina Sahotra, Nel Ach Ian, Yenentunach, Yenentertach, Double Says Faith, Nel Ach Ian, Yenentunach, Yenentertach, Double Says Faith, Nedije Kumade, Pialdere, Tich, Wahas Nas Amsitje, Mama Lodast Bahotra, Loda Hanses Bahotra. So, Tikwanske, Nel Ach Ian, 3 says, 5 says, 3 nel ach, Nel Ach Ian, 3 says, 5 says, 3 nel 8. Nasi di kuasa. Khuite tamai. Toh ngaide. Tada. Chorongo si siti. Nidaka utkarukka wakri. Tsingaba khumi. Ay uka chika. Chichika, chichika, chichika. Kwena da gen urusip ting abe madi chinarama. Seda ge uka ngadin ay khara. Chitra ay. Ausi destiny. Tuarun dan ay. Oda ge uye da ge uwa. Ui ye sada umdina, nebatsi kumutis namase, twaiga tamu, tasa, kurs, wokurs, tiche faramsia, tiche kadudras na tiche ala tiche ni twa kamaditi, o uisa kaure. Itne uisa kau, chi rendina kau, chi twaidi sorope, kwa ni duki plak, chi anadui, ne ui gera na kursa, kai tu nizigan wana, anoho net, wana aba, tichka, puide kan sine se wow. Onet uye kau inet kuis ba kusiure itkaisa sen umka. Uip tuap map onet uye kuitai

Leske kizamas wabas NBC stiza. Hu irko tinda wanda na kredisao Verona van Wijkstrand komiyese. Germany ambassadori Dosten Huderikirami xaba koranqa siba ixhagis anqwa siphina disikwese ncathi haka nguri bahu disikwese ncathi xhezen nguri aqam ngidi khatha chazan tinqa iqhub anqakudisa ai ti ngqasa qhoqa ngaqhisa ojo donjiba qarib amungqam abajon aqhamuse kiqhisa kodi eb a Germany anqhanu ba William maha rerobti soronqade waqi u Namibia mkhawungasi asoro si kamkam singhurun federasis ke ra inkomisen in anghanu si sing agasin cha nga nga. Ting ams ay. Afrika omkainsen sa marisa mkai sa ngans ke kwasa kongo ba mari o nga visa di Afrika mkhawung ay na aroma ko hakuri bahu ika kais ay goma. Wanda na trading ams asang hona kaisa ir kaisa mis engang basen rin.

Ida ngithina xa ngcawo sina ingo uma isinqame be arase ngiphane maye ngqayi se iseske nesa ngoba hoda kara wachi o ida ngqare ngqane no go bangwe tsa rutse ko dar nare i

nokutoba tsi ta ke ngadikoro ngadikoro ande koro tsora ko ora ke khadi arisko tsamdi si khesa nqa ithi ka iqam ngosinya ke nama yot ngaha skoro ngayizene tses a khoi awo ngadi i o aisa kwa ngoba sithina ngo uha i nqa ludri kerkepnya danzania pna hap cam ngikaiste ludri kerkep ngoba ipna obeha 10 million kwena uha anina uha kerkep nqa pti nqa kanqa nqa kanqa wanqa kwa ap kha kha ap Gottfried walala zep tira mi nqa kha go khona na hai oisa wabaza go uma itse khadi Namibia nga tsui ke ha tama hai kam ngus ngas ke ngidi di kuro ke hai kam ngidi ne hiyo sunga tsui khabe khadi no kam ngidi nyange iidi ngadi tina goro ngasin ngadi ike kam ngidi nga kame kwen ngandi ngasin tina go oha i Rwanda ba hosna da ye khadi nga ora kwenna ko unwa nga basna si kai kam ngisa ngai khoya tsik da ke khadi ne go i kurip nga koro i tsira no ba i a tlo go ha no ba sta ai kon khaisa a gaza sna ha palestina puna kai kam ngis ngas khastina koro as khastina koro ai ngai sen tsira ke khadi i tuye sen di timing gu do koro ti sisenda ni kerke ko ase tsing hanu qoka mangandi ase no hanu tsi UN sithi nokunqanda chanchawa se taqhaba ngadi ikai kamide hanka ngadi ikai kains ti kowamgos ngasichako acora timidake ngadakurumise camli sikhwese nxasifreda tsesepke nesakubanira qunquni tidake ngabahumanqhubu aba ebnise wasipkao tise i kai kai ngapsa ko ngabanira kai kai tsida ke khaba Augustus Camp nga Ludwig Kerkep di kerke kare kai ko kai ko ya on man Africa Ludwig Kerkep nga kai ko ya din house yan in Johannesburg nga si master sina ni ko hain house ti gori go nga go tsina na isera ma kharu khare ra ge tsambe ke khan nga ra ge Geneva Switzerland nga nira a Ludwig Kerkegudi kai ares nasti executive council that I mean must kanira kai kai chidage man must was tinasi ning musti nguri kanira ma kurkoro bera ha house king masa chidage mari ain kanu ba un namibe na ha Ludwig Kerkego ngaga a singa LWF the councils to ba kai basa timidage ngadi icaisa season kucha akhathi season kugaukhimi ta untsinani khabanira miba ari go season ga kaukhisa ngapke namibe ya basin ngada koromi se goriba ma UN stiba oige karaga ngako aneng gogo UN stiku ngaka abe ma di tshe a utwe kutsina ke namibe ya bake ma tsidage munaha ga vetse kunwa ngadi ngabe madi recommendation drami de ngadi awan tsidage kerke go tsinkana boga mangandi ase ngawotsi sa go kai khe banira di marida ne go di outwe go UNST ane ngogo ga go di outwe go ngaka marida ne ran khanop khan khawa se season ida khabaska bolgene ngori ba se ha ha ga go re go khau ka khadi nga season aho ngori go kai ngori ba ma kha kai khuna da go ase nga dira mi ngori ba khadi ma kha ka dimeda doch ba kan kan stimere ne ein khana aroma chi chi doch ba kai san ai ba wa ka ona doch ba khori ba re kai se ke kan kan

Tamdizi ngona nxa hinda manxwa se idane aqhara uthi ida nokuba next maqhisa isara qhamiro itinda nokuba one say grip nga aroma iskeneza nxa chabe sina ngicathi qhauna ni xhanqabe pe uhanqa bahoyida ngxari kungxwan oko si asara den aba saro sicancamse ngxuruni tidrame tsi atukuriza pa u eri sichane am

0: Freud uncwadi di ngonko de ngari tina ke a nganga se I tigira nganga ne ti saura tamiro I next makisa stars ti dramis maske ma son dartsis wasa NBC tams a ising hwa karis a wang u ngtamasera tawe amengaike oesti kwese ir ma son dartsis wasa NBC tami a iske nesa ti ike tam kubikade Vonstartis. Ti asadar dach tedi a Vonstar tedi. Sadar dach tedi a NBC atami a ma a kwese I wang lap era. Kaba kuika di da mire Vonstar tedi. Sadar dach tedi NBC tami a kwese I wang lap a rakuika se I tamaski premier. Aromasina idu ke von start cede ay kweze ikwang ay YouTube channel ay ahko ka von start cede ay YouTube channel ay kweze ir ahko ka dige ne barang ang anese in wang u ngitama se masona te swasa kweze ir NBC kami ay kampul ka de sadar tak cede te von start cede NBC kami kweze ikwang ay te YouTube channel ay kweze ikwang ay iske nesa di gira ang anese in Ti amaga I aywa I istina iduke sadar taksedi kwese I kwenlepe NBC ngonap istina ma episode na ratawedi aroma NBC plus si istina kukati ke nebara miese I wa makaisa stars di social media ngabega sao ti wangkabib ay hari Makaisa next Makaisa stars ke Asan Avelvicha Music Productions kara hawe se NBC's a National Theatre Namibia Ptis the Arts Council Namibia Ptis hawe ha se tsi nambo tsara hanga se ske lesa
1: Kumakulumba dumba gula mulunga dumdambo

0: oba miso ap ngai ke habuku dirami ngat ngat kobe sedang ngal sege kali bestin as nga kai se kabi chinira a sege abap ke ni swap ai raksa banira ha club paradise taba club paradise dirami se kali bestin as khada kan khwa swap iskine sa Rako sab ngapke raksa ban mona disis khai chapti stan wa disis dam disung an ngusin ngapani ra hati ni sab ticket ke a koroti sib lagara kan ticket ke ni si a hobasin chatak ta khoi gisin amare dao se ke khai sa dis lagani ra madare se tari bes ngas nga club paradise tra mi se ge ngali kai khwa khasi chikai nga khasi banira ha se ni sang ap ti ni ra khisa dra ches nga armas ke ni sa thi tang aure taisa ngora sa sib ke ha thi kabana ron chinat ke ni o thi premium hoka san thinking ngapani ra ha se thi kai khwa ke khwa kha nes ke tari bes nga armasa raksa apni ranga bahase e zwap ate ke ngadini ra khuna musensei ke ne sang ap nga aroma khu ke ngaba si si raksa ta kwa ga sisin haun haure e ngona this is kind of this tam wa chi tam disung a le gurutse ai khu ke sat dikke de ne sin ngwe ngwe sen i hoba sen daos 18 khaisa dis lokani ra madare swap ai de ke ne swap irami e khu ke ngangi chida si ngaba sada khama tuisi tsare
1: he's just a friend come my twist up pretend habu
0: a kai thwap ke ngap ke Kuapi dari kari besin asma nira ho seiba. Tidak sih, munggu.
1: Kuro Raman, habu kuro Raman.

ngona ke di city koro di sinambi abdolar kara matare khabachi vip ticket cha hobas ka koro ke di sinambi abdolar koi otke ngadim agazi pinga ha galadina na chin oizase no hoba memory stick china ra hobasen brother terence din asa ngoda kuba chicha guri asen ngadim pois na kuha ka ska otke saura dike de ra hobasen elibets de ngona di sinambi abdolar ku chwan ngai kha dike cha tuke di sinambi abdolar ku chi ngaba khu daus toba tuke di koro di sinambi abdolar kara matare se khabe toro ngoro ma koro ke di sinambi abdolar ka kumko asisire. Tigadim aromatski saurak madia kamika, tigadik atlamsti.

tswa go amsang wa Mondesa Stadium ang kwa skenesa ka ba ke Donkey Meat Festival di ang amsa tlhagase qabang humisa se Donkey tsane khara ka go tsa o nqarang humie ka inqagase tiane matse sang ona this is quite up this tsamtswati tsam di sengqane ang kuritis ai der tas the made gram yo ke ding khagase qabang ra hase hano se khoba amsi sa go nqapke khaise a be tswa ka nira tswa tswa se tsi ke qaba khara ka ngabung ai tsang go besen tsi thadi ai tanyang abe ai tanyang mantsi nara thong o se ni ding khagase bantwa ngabada ke ai ding khaba ai opta France and the friends di ang antsa ka bung antsa ka tswa ka da go tsamir a tse ka ka dikose ni rang I was in of time we say khang ai khap ai ye thari ni di tani di o ai sain ka ubna ti tora ka di ma de ni ra di ese ti dan di ke saura se ha uro ka jira ko ha ko in mai ke tam ko di sina mi bi ati tola ko tani rang ba be tam ta ka jira ko ha ko in nan ngum ngum su si ha sain ma ai ti thari o ai to bon was nas tani rang ba be ko nan ka jira ko ha ko in mai ko ro ka di sina mi bi ati tola ko tani ra da be se sali ki let's ke hu ka di sina mi bi ati tola ko ya ho pa san kha Si karab ai taina ha di tradin sen swap ngai juga ngai tamir sa khu DJ Falala si MC Webcito Webstar kriba ku tika ngaban ai ding khaba ni ra unwa da sin ngani er tikrami oje wan u ha ka in op ngaba sarong kwa ni ra kiwe si ngaba taina ha di tradin sen swap ngai da je chulandi sa unwa arop ti tuam slow ba unwa ka in ori Michael Seron obo sa ba ha lollipop sara kai bisa khu ka ha se mendo sa ha lora ending en ya sa kora dirami swap ngai Lepron and Ridley damara flame dirami se kwanda ba sa khu ka ha Rafael and Pele, Zeta Saha, Kain Tori, Ausin Lady Saha, Captain Swazis, Deseris, Ausibulan, Bulanchesa, Tibos and Steak, and Namidin Idea Kawa, Ausstakes, Under Tongi, Hirki Tongi, Diramis, Awasan Itinan, Kabandra Hase, Special Appearance, Ramis, M Connections, Kabandra Hase, Akatata, Penstin, Amitoban, Koran, Cosmic Crowd, like a small boy, but Ramdi Ewa, Pantana, Baskitas Ewa, Auclepti, Valdoptica, Kibot Kway, Adi Ewa, Ausiklios, Kanku Bairan, Naiba. Ticket tickets ke web tickets ai motel dyang anseng amang kharu ku phai mat ba ho kha se tu ka disi tsikoro disi ngani ku ai face to ticket ni si ase puron ati ticket ti tamen ati ticket ti na di jo kwa tua tuma na tam disi ngani ka tause ni ra mata re se ti auto de tam disi ngani ga nga sa ka sa si karo ma thai ma khai sa tui ngona kwe se koro koro thai ma koro ngona tuma sta yo thai ma khai sa tui ngani tam ngona tam tam tam kwe se sa thamire ore ap music club khatra Tongue is it? Talk about some one, one of these pipes up this tongue party. Some is in an uncle for it.

Hy sê hier kotsin rekwas die koeling gewoon is sal, en nie dat ek was die schade kom mee sê. Hy bid aan haar kai die, gewoon die de. Duits kom op hoop die ngong kai ba op thosten haar de regera mee. Nga ngong haa sê goe, die ziekwe zing aatsi haka. Bago die ziekwe zing aatsi kai sang, en goe rip kai kwap kam, en die haki atsa kai goe die. Goe tsing ip die, hoop, tsin, kaus, ting ngong aagusa, rap mwa amsa te. Duits kom op jy goe kan he, William Maheri rop die. Hona sinyo asa. Si South Africa pti parlaments ki ngungusa ra kai kai. Na kai kwe ngans yani rang arung e. Fala fala stau dao sa sip nga. Mwa kao ditis. Aroma. Sini sini ngwandi korang. Miba. Dait kup ngup ngung kai ba aob. Namibia pkap thosten hadari gira me. Nga ngung ha sigu. Disiku sing ati haka baku. Disiku sing ati kai sang ikurip di kai kumap. Tam ngui di khagia tsa kai ng agu ham. Ting ngip ting hup. Ting agu ha si sin khasipra. Kaus tikari ngang aku sa uam sati. Hadri ging arung irami, Namibia bra, ngadi I kai kuap kam ngadi di tisa. Korung aing aising arigam toner taksis iswap nga. Dait kop ting aikap king arung I, ngadi ing ubaba koru tarang a. Hoa, tikari tangakus. Ngadi I tsung ain, tikuan. Ia kia di nguyen, ngana kovang is arumahap ase. Kop nung kabab hadri ge. Haraga ngagu, sekoro aing humi he Namibia nga. O, nga mingus aiko ha, ing aing aisinsting akasibakurung hao nga. Dates kop di embassies aikams ngas, kira mi hadari ding hao nga akasib. Ngan iya ngui kagyan, wangan di kongwa si para kautosa, si dates kop di kawi aisins Namibia. Si tsa kai kikwin aing wabat kans di sara, tonton kao basati. Ne embassies di maisan kikadi, Ading ang insisting akasibang items ng gurong hau nga. Nagtuwib iya ko, Damara King's Councils ka ang humihay patkota si. Karaga nga gutawang uidi, kay tuwaptam ng uidi museum staba sa kupams ikuruti yedi tina. Ocho din juba karib di mong am ab John Kamusip kirami. Aro sinrek kay kaindi, dahit skupting hanup nira William Maheri Rob. Di kay nga ko na sinyo wa kay stidi. Kans ka ang nasa sa. O kawe a, kwe ka nga kay kain sa. Kwa si ba ho wasti sa. Kamusip kine sa. Kapay ipti ko bang isa kay kwa pang uding ang isinstitis akasip taba. O ha makaris ay ojo dan juba karip na kuruti swap ikurong hawa. Ipkira mi Maheri Rob. Kaup Samuel Maheri Rob. Di tomap. Si

Tamara, a darekois. Tomacos, tigersen. Au naristis. Tin, nadi e. Uto radi. Nadi regret comes up when he massed my young massa. Empty eye toady. Ke ohama carissa, recautoma. Abai king, I bakaisian angawa of passing ansaisa. Sit hardy heart abbey up. Yagi. A dates hoop, tikai guha, getting aweba. Haragang nagu come up the toro got a sausipke, mahari roba. Nasa hu, empty. Come on, nan hage a. Come up on it, Murira's strong imba, house a gear car taba. Tatana, Nitsi ging arrows in the clay candy. Ya, a damaran de gout used to star reba hua didn't waka. Daddy e, tone. Mahere rupti nira, namipi epta uwa triwe kriska mahana. Parlaments man abore kaitu ingan hung hanup, hanu sing hogu, si peti si kuti ske. Hung hasip ting huang arede, namipi ep ting hung hanupa kotans aroma, o chivarangos ego umay. Ne kaitu ingan sa ingo up, bo amba shi fed up kirami. Kadi kong up ki disi kusing akwisi disin ekurip nga diye sa hui ipke, hung hanupa, nona, haraga ngaku taugu, Naga ya karuma. If you go to Tonton Kau, Nin Hung Hanu. Hanis to Sahinda Mahasa. O Have, Kaninira Aitunsa. Karaganagum Habas and Hasin. Karakarasi good in that he say. Mwasi, but Rakout or not over Kota, say. If you go me, Ness Nira Kota had seen how Nakatoba Umasa. Oraga Namibi of Din Hung Inna. Norasa Topnan Indi Hung Adi. Ain Hansin di Simon Tatoba. Nira Torakusi Isa. Ning akasipta ba kara ganga kung nandika kung hawain, iya kam kun nung kai ba aun. Soro sing mabusi ka umwa kun, sing haw nga sik kaitu de hong hakun kasi. O siyo don jubap mong am aup, chong kamusip ke, nadi ko tadi, si sing umhang hanumantin. Nira di ye, iya ko sa sing hongwa sip husong kasip di ama gaugu, si om kain sin sinang arun e. Sa kada maha anak kaisa kuruk tay kain ba. Namibian Traditional Sports and Games Federation ske hanu si se ading hanu sing ang an karaga ngagung akasintisa ra aing homi anaka si kai twinans ya Namibia Sports Commission ra wakuru kap nga kere kai mai hestis ka asa si akai mai sat maski kaume sa kai twinans ki disi kam akha go di khasi ba ki mai adi federasi sing abosa si ba kota tabi si kadi mun amsa karaga ngagung hurun Hukna nirahasa, si tari si kai kainka, amtastina. Kanaga si kai tuiske, President Terence Ndisirop ha, rakoda na he. Maganga President Muyan Jai kasudop, Marin Hogoi Esther Malangus, Teknise Direktir Iyalo Hamukoto, si hang arurang anina, Joannes Ngifike Punye, si kadi yologeni Hamungete, hana kokta hase. Ndisirop girami, ne kai tunan si tanang avekwip, ne federal sisning owasa se sisen khakhisa mung amsai ha sati ipke tutube kwen sing haruku tonkwe kaikin sakoti in kadin hau nga si kam kam sing hurun om kai sin din namibia pun ha te khanga e di federal siske in din ngai disawa ngai khangus sing hunis di kon kristina saura di sikam akhandin ip ngani ra umasi ran ang basini sadu ding hwana kaisa mis ira kang hau South Africa di parliament ske Mandak tis aroma ngading sa kai kanya. Kai tu ngans arung ini ngang hai ain. President Cyril Ramaphosa di fala tarung as tau tau sa sipa mua tau se ina. Democratic aliens ngans kirami leding ngung saurang harus ngadi mua tau di dis ay hasa. Ramaphosa wagu iya geng hung hanusin ngang kakrip ngung ikanit ngap nga ako kai sa. Parlaments di minggo vaba au kimi taba maa sa kuang hara. Sige Ramaphosa di minggo vaba au bang hain aip nga. Nai transmit kapa mas disa igong eriam damaha I. Ramaphosa ke disa ain nidi tau sa sip ngahan narang uhu taba in tari marina. Tam adisik tam disik ngurip nga. Nidi I tarong as ingtis taba. So fa bako ke ang maring ngis kauta. Nora sa panials ke oi kagam unga tau di kautu. Di gya hoon ui. Imp. Anu dama tanisin sa tam adisik tam at nagya disa. Wakawi ke Ramaphosa di ngans. African National Congressa. Nadi I unwa tau di sisen khasiba. Ke akhai, parlamen sing humidi, ne kurip nga nira haa di ngang, ne kap, ngay geng hong hanu sing ngang kang khaiba. Hongisa, hanu ngas asiki karang a,

nxa sengqoka qhoqasi World Health Organization skene dikhora nqide bundi buyukos nxa nquna nxinkayi ebola sikhora nqisindi iyaqhonxa ihathi asekuyaqara nqa ngwasiqurusiqonqosi wanqhobesi ayinqansinsi ase President Donald Trump cabinet singqungustavayike qhubdirhwa upmarco rubio bakwami in xhoi ebola sitiye United States nanirexaxhisa mamxwasati Trump dicacwiske camncadisidi siyakanqa ebola sikhora nqwidi qwara nxa ixa sekurokova nxi xa beyike US nxai awuna nxi indidi sinqona nxanxo ayisengqhiyi kuwera nxai ndisendirditaba kiri nxai xhos khawuqa cam US dimaisan kiriyeters qhona kumiba US qhwanqaridi nqa kini yacahasa xa diqhayib US dinqhunqin ndidinxai bnqathasira nganira curiya siqhoqarayi baxhomamsqaruma kini yabdinqhanuke nokuba nenxabequba unqwadamaha African Development Bank Groups ke Congo Timi Tobi Mariona visa ka amte Africa pti passport na uwa kwina kwa kuri ba kuma sipa kwa sa kuruma President Denis Sassou Nguesso kini ansa Brazzaville sna kadi banks na di sengi musti swa bekuruti Congo ke ngadi ngabe kugu tiba ranghau inti tawamde Africa pti Mariona ratkova ambase Africa pti passport na uwa kwina Oga guri bahu visa ti kau kai di kaisa. Oga vege mari ona ontopna ba hum asim ab asino kubara aiko. Nawa gudi ramisa waige Africa ba harugu guding ede kova ams kawiri di ansa ma koni kusting husong kasip aruding aroma nesaradi. Nidi bangsting oni oga gukira kau Morocco said Africa ba Africa ngare kai kui. Haruko post husong kasip asira ut konik kaisa. South Africa king map ikaw nung kuba kaing hum asik type asira ha. Sining huwana rang am amuse. Dates no prob ting nung kaba Thorsten Hadari girame. Ang umbab. Umasi gu iya gidi siku sing ati haga ba kuti siku sing ati kaisa ng agurip kay kwa kam uidi. Hat sa train sing ang ting hug agu hap. Kaus si karin ng akus disisin kasisa. Dates no kyo guwag kane ip. William Mahere rob ti kay ng kona. Sinyo wa tri, si South Africa pti parlament ki ngungusara kai kain, kai tu nans arung anira fala si tau sa siba, wang tau si ama. Niskin ng hong amsigut kriuda, saurang arma kaisa mis ay, tobi irikaw, amatari.

0: tikanera nkwada ese swartsa kamiro tsaina khaisa tu tsamtsam kuse akatui akangani tanda besti kona ndu go haitse sadu bisti go tri ari ngwa tsam tsadra rakhe da ke tsam is tikara mio tsaba go tsi go se tsi salena tsotso tsi ba ba wa ke je ke ikanga asi destiny tsi khaisa tsam khaisa tu nore
1: bye bye kaingwas moro
2: moro moro moro midure
1: ekere go midure
2: go khere ye go ne ba ke khais na apara to moro do ra tsa mo tayela to mo do net ke to mi kari se tiba go ngira ke se ke ba ngwe sa se rang ba di tsero le di a di le to haro re tshwara ro se a le ra ke so na tse ba ke oro ke mes ka sali de ba nusa uha le nomeng al ku queen Logas is queen, Fedes as queen, what are you laban trying how Utah comes to go arms even 5 to the Digamio, or are you going to go calling me? She, Novanasa Uha, Kohatabi. So last arms that you're water and that comes to Gunahan and look on the Uka Chimikon on the Huskaife, no one loses Kaife, almost to go Huang like Manganga comes to Gunaga, the rest of the person that comes to go. So one arms you do, most of a city. See, Thomas Nask, Ari da jago da jago leibas kagro pro pekan sok sok chinga da jago mai tena kanisa pro pekan sok sok da gene che pele chigo mi ba nga ko nga ko leibas ba sie ko nan da ko so leibas ba sie ko nana ba lo ngi da tsani i mete ka to afin i dinga ba si ka khais na chi indi mari nga nga sin ban nana achti na sa per i dinga nis na sa si nete si pedale nga ba leibas ka ngi ba to afin abi austes mera don lasko to ani ga le tsho ka ina ba tsho ba tsho tsho khore ba tsho chi kona mme sa na tsho ke sing ha o ngone ga di ga di ngwe tsara bye bye
1: bye bye da karu ke sa mes moro
3: thank you ne kwe to mi re be ka qabe tsi papa de fal posa ho si da di coin here kone ne tsari tsa ha si sore sore si para was arias na hana ke tui khara gna na thwan ke ni sa kai se a khau khau ga se ni sa kai se a ta o tsara ga ne tse du ka ma se o se tsaba go le ngarisi o tso tsaba go tuni ngarisi ka furu se sores ma nya ngaride e du o ya go gen ari ga mo ya sina sores sores ari ya sna sna wa na gro eng ga tsa o se gura tsingi era se kona nga tswana ho ra ka se gro khai ba o ke tsa tsina ngaride ka ka a ngaride tsim ma ka be re ba o ira ka me go tloga go gona
4: Bye-bye.

0: qaru keessa masmuroo.
1: Bye-bye.

KDG, Dixon, it's a house, a madani, in Tabaco Palin, or

0: ሄዳ ካሮከ ዘመስመሮ ሙሩ
1: አራ ጠንቆስ ሙሩ ድምሪ ቆንሳ ሲክ ጠንቆስ ሙሩ ተዋከ ዘመስ ኢኮኖሚ ንደንቋት ኬ ቆንሳ ቦይቻ ቀሊደን ባቂያ ኪፕቲን ቃን አንድሮ ማይ ከማሲ ስኪኒሳ ዴራ ሀሳን ቃይ ድንቋባስ ሳንቲ ድንቋባስ ቆሳሲ ቀሊተርናይት ፌክ ሚሽን ኪያ ኪፕ ለሜቢ አብንማ አፕቴቺ ቆሳሲ ቻራኺ ቢክቲን ከማፕ ngayda ke nira hasa chip ding kwa ba sakari betu school kwa ba sase nira khadi uma odake a charakai bisna chin tomaro nani maska skuli ka ne manda kwa wana usi ure khari ni ding kwa ba sna amnga has karuma khadi tsona tori bai a ama siku si khadi skuli di ai kunuti ngari karuma iski ngasa leswa ai da khadi ho ho nga chi khadi khaba ngape ngape ngari kerkip the projects here the minus chi is a mimas maskino bani ra ikum where the kid of rank an an sira khau kain swap ai ni sang ai ba hu ida ki khadi madi ni rank an western madi imati yani ra maiti a nga projects aroma ida khadi kan ha chi mi ha di madi ida ki swap ai ni ra ni sang ai khani rank an kha kerkip to bai khadi sa mas khani ra si tini inga projects aroma ida ke khadi ne khun ne irama tindira simi siskinga sa khuge

0: Teresa mes morom? Kain bos? Moro? Moro?
1: Moro?
0: Kay kira kami dure?
1: Kay jugo ika ko to kabdes. Kami ra kyan?
0: Kom tap kya?
1: Okay, kay kan kan sto kabdes si. Kay sa mes tiwa ka ona dato kain bos tiniri si. Ira sao ang sa drama karus wabi kang re ira sao adik ang anak ko. Ani kain si kain ang sa kaiwal ay alago wakas tin ano na yung ji ng adik ko in China ki hindi niya ang sejere ng aperos to wakuma ko isi kawigi adik kung dumayo ko yawa gira ng adik ni ira sao din hiyara tara kay westi sorosin gugusip ti pero siya hospitals pang mastaba ho sari edi chinga ba kung kwaba de ali to di ngadi adi la taiti sira ni khona kan ning adi ana in kain se ka chi ni anu an sai ka ka wala ni programming ke kwa ha de kheti ka mi ora ngi to ho so ang as ke aranos ko nan kain se ka ta to di ching ai ka ko ha sa ka stambrit sa ka khibion sa ka ma da ye sara khai bes wa khang kal grand amper do Chris, neng ada tak kira kaitai ni si, neng asal si neng angkat sa kasa si kamba sendiri, cing ang madin ni si mabal ni si si, cing madin ni si uang apa pasal? Okay, cuaca dera suami tak kira, ngah angkat sa terang angkat sa coran cuaca si, aranos di hospital tawa mabal sari, cing mabal hawe, adi je, aranos muasip, ngah sorosing musip di koin hia. Hain si kahang haron si kahang stool si kahang masin yan ni piyautin si kumayo kung nga di ko nara kung wat sila nga di ko na ko na halos di peros nga sa kung nga nara kay kay sila miwa aranos hospital tuwan gini aranos kwinchi kohas kwinchi na ay ngas ki nonas chunikang kisisa nonas Juni kapti, kaisa isahu, ngabat gini ngahui. Madi ni kohas kena di, ngabat si tirami eski kohas kena gini ngabat ngahusi. Kaku akat sini ngabat katua kaba wahui. Ngasa kasa si bagi muka, kau cino hoga o odakira and kaimari ni si i. Yang angan skan waswa big nai. Satu di klinik taba siri o hospital siya do satu mangas taba siri si. Satu di I called our number hanka hogure chingongre se anre mari tu ning maba man ai tari khasi we kaiban le kandors neste ngadi remsa uwa ka kokas kore ngaba sigusa han onas ai igenira stamp prits as na tam irtiga mie o haba ngan kwaba di khade ira goro midi ira ha onge stamp prits na ha ko sorosi ngubusi ba uan nana tam irtiga mi unaban hau ka khon khachini unaban khali di enge de sari di ngani kosa se ko ke haron yat uan ni pe ba ko e kai krosna chmura hi chmura ai sa ta khoiro o haro sa to ha o chin ni haro sa chi mai has kran ngan abi o ni o chin ni e ga di chi sang haro puma sa khaba ha ma of ni height ya stand it ka kung of height ya stand it ka ngong no tira mi e ting uri ai ma ha ko ko jeng i ko ngi bi ha ko ji pro da gira ni khai sa tan an am tam i ti ka mi o ngona ju ni pa ti sai ha ga ti ka mi e ju ni pa ti sai o ke khaba khai sa in ka ma pa ho Sibions in ICOS clinics chi mother yes the health centers

0: Tim Marinos ngwasithina nqa hakas ayininqwaba eGibeons diklinix dikhonkile ngqawe ixwa kasithi nqa ungqayi twa wini kausichaba siyade qhayisa xhaba maga yesina nqawe sithi xhaba nqa ungqayi si Marinos hospitals pankini si whiske so Marinos tim ngwasithike nqa xwa kadigami insinqa soroshi ngubusi ungakhona le nqa xwa kadigami xhaba sika hospitals twa so tigere naba go koros tuni tapistika mie o haba tsara ga ibe tsara nga o sieng a dingale wa ga nga sti mo se di khoe ni a soro se ngo busi ba nwan ga ga nga sti nje nge go ama isen tsa itsi tsi ta ke nga tsang an nga nge ne siwe nga tswa ka dikini a nga o ile ba si marinda sti ba si u tsi to ai ga wa tri wa kal grand sti clinics di khoe na khaba Rosi ngubusi ba ngwana Calgrans clinic sa khong awechi tsara ge beswa le nga o kwa hi mari da tswa si ke nga koros a itshina nga balisi Rosi ngubusi ba ngwana khwena nga se khoko da kira khaisa tune practice ai amper bos si kristira khaba si nga o a itshi nga o nga ya amper bos si kristira nga khaisa ikwa ka khaiser dikami ungiri marinda hospital stwa tsiu nga o si tsitsini to an ka insina nga o wa khabe ke ga so be khali tsara khabe tsin mo si tsina reng ka nya ne ka ke tsina nge in ka lo ma ka ba o ka so si ngu busi ne da ko man an an ski khari go sa se so si ngu busi ba mo a khwene a ka o ka o ha go ke du neng a di di khwena ne da ko ma ta dom de ai ure neng ga sia da go khari diske Khalid nada ngu ai ha WhatsApp pa itsku ngago idea ke khali ne ansa tora ku ha in ne ansa tora ku ha nada ha khali ku ne adi mitra midi ai ha khoin ha ai ku de ke ne ansa khali ha ki mi ha sida kira tom ne khoin ni ra ma kai chi hu ye chi khwa ma ye chi ale mari ko khoin ni ma di si na ba khali da banda kom up ai kira ngalo go ngoe madi go khoina dikoe tsheng ga khone kwa wa le ngali go go ngoe yes a ke ke tsheng ga ba sa sa ruti a e kho kaung di tba di si si si kho ma isin tsheng ga a e kho na an tsheng ga ina ngi si a ino go bata ke di dang u di mi o mi bare an me me saras nya sa ta mo khai pre me me saras di mi o nga kan do sto ba nga kaung ja o me me saras pial o ma ba barinda si o sbira o sba chika sa si ba ntapa tadi da khani ide ke khane ku jayi ye da ko ba phara nga ma haru ka khoge kai kan kan na hoira ko khaisa tanke ye
1: anu go bye bye

0: klas mi droja?
1: Kain klas, ozi destiny. Si kain klas, wakai sa mesta ona. Ang ando sa daging, ang ando sa daging, si kaunga. Netigam uya ike as tamapi lasar na. Pek to schools di ngayis. Ngayin ay akasi ba unga. O anda toro nas audimi daging hama para kaukin ching hama si ba. Taos ay dage disin ngane kutukara madare. Situma na koro ngane katimi dage hora kan ang amstoma si para kaukin. Ngayin ngandi ching hudi ching angas au dage inchina. An asira hiri hiri na. Ora kan hama ching hama si an amstiba netche. Uya. Hari hun ay ba ikin ngadi ngayin hurupsi ngayin akasi ba. Kaisi, kaisi, kaisi tabi. Kabani kari kara ka gugurje huru na ma uchi kadi relong skomati sa dimi class wada ngumi sinre sonda tis ki trinitades ti san ay sonda tis ti ang anza tige trinitades rogades khamin de gosip lasar na ngadi I sonda tis ti wabas kariamza unwa trinitades adani kan mudis ni za huaro den lay aiga u kaisa class ke na sonda tis ti habibta mung uzin kausa kausti kuna sada ke kuin amsa o ker ke badane hora ka khaba ne anu sa ambar ko to aba sonda chida ke khadin lai di wa haira ramai au gu taradi kes loan si au ga gu si kes loan si mari de tarade ma idi ke khude au di da mere kes loan si tan uru haide tara sonda che main khaja tangi da go o su destiny ku ke khae sang ai ba mori bye bye
0: bye bye Moro? Moro? Moro?
2: Moro?
0: Ii, kom tap kya?
2: Okay, tohwa ara... Anros arayi ko tohwa kamil ka roo yung aros ka chanare nga se waka nga se nga haa kaira kwenti kumiri se ayin yung apkara yung haji tan roo kuki. Kwaka veche di gini paipi haa. Chirika kwaka veche Paidi matare uide ha oje post kandos di man itiba nira sao to ikuma nira ma kharwe of paye chot paye di jukromi ngaske torotes ai dini kuma khaiya di sikuri ka ho tui kai di sikuri ku ono kuri ku ko se ha kai khona ni khongwa sekini tam itis ai sorosi ngubusi ba ra khongwa khona ni khongwa Taking morning, it is a Nali DC Kurika home. Who DC causing a Kurikoseha, Quinani Konga? Chigi Hagan, it is a Tumana Inanida Konga. Nadida and Badi Kikoro as Kaira Kundi Comedies, I know of Goro Kandi. Because Yagoro Kane Kabaski and Amski Queen, Yogoro Kabat Kane, Chiguro Angai in. Na auto dealing na pay dira tri onda niwa oni ku ka onda ku auto ku kasi ku bagas ka pay ku pay sinasa ay di kowa chi kain chi na auto style bang kowa ni pay tuwa chi ni ba hatray wa chi ku sa to lau chi ha pay pay chi komsi ba tu ha ka pero di ka kowa is na auto sa ni ba kusi sa to pay malang kowa gas ti pay di kira ha Om komi chira nisnuga ya da dom sai khas ko ni ho se ga in ari khas ko na ai bi ho do mai chinda khoina khiyo sadu khan karma bai hastam ri chiti ko hasira pai di ana tam chin ko na chiti ang ko ya ge ng khaba sa sadu chin ni ba chiti ai ki sadu di che sa do khaba dung ang re kai kan kan
0: ha bai

0: Ja, Caro, gestern mal ist mir rum. Kein Glas.
1: Ham, okay.
0: Komm, treib dir, Baba.
1: Okay. Ne dida ke gore an da ase da ke neng o e wa samanda le se di cox isti a so so ni ra khong wa o ile ke to madi an sa gro ma tharu a khare ko ro ti ka mi o da ke yellow pass ta bani rang khao ko re khap ta minga ti da ke a nga ba go umstra ni ra a le se di si so so ni rang ngo ora genet koro tan hora ka khoin ia an khu na han ba kore khap ta mingan ching ho san china in khare koro di ka mi o yelo ba sta ban hao ira nga ba ho umsta a on twa di city cox di so sa ngu ira ge koro tan o si te ni kan kan ka
0: bae

Ani enda manga wa tikhons na rogira kwema dramiske siza sa se ida ngara koromi se tu kurisa ba audio shetiba angcha hamai kani ai oida salali karuba apa ngoto asani au se ske nisa kabe ida ngara kunhai pani ko chobis o weekenda tansi saura ngoto sa hun ai ha ba tare 10 kilogram bag prophet cook Samuel etu kiti ngona disingani anambi abdulargu tigo se disi kwe sen kwe hoba sen 10 kilogram Golden Pearl Racy ke cikithi ngqonanti sikwesinqa nambi abdollar ku tikwese disikwesinqa sengicika raqan 10 kilogram a chopis brown sugar nqa saqama sugure cikithi umuntu sikwesinqa nambi abdollar ku tikwese disikwesinqa sengwe hoba sen hunke disimal all gold adama disosi etsi hunke itikuru disigram cross and blackwell mayonnaise composa umuntu sikwesinqa si nambi abdollar ko tsikwese tsi kwese ngase ngo ihoba sen cam kilogram nino hand wash puyer e haga di tsikwese tsa nambi abdollar ko tsikwese tsi kwese ngase ngo ai haga kilogram real good chicken mix portion tsike tsikwese tsi kwese tsa nambi abdollar ko tsikwese tsi kwese ngase ngo ihoba sen re haga ke di tsikram lucky star damati tsi chili pilchards adode Unadi saka nga nambi abdollar kwa ihoba sen cam liter a chopis cooking oli e. Hundi si kwese nambi abdollar ku. Si kwese di si kwese nga sen ku aye. 2 kilogram chopis peanut butter kanu chansi ba umwa e. Hundi si kwese nambi abdollar ku. Si kwese di si kwese nga sen ku amare. Cam koma tui koma cam koro liter Coca Cola ike. Di si nga nambi abdollar ku. Tiko se di si kwa sin asen kwa kukara kan. Tino kwa kwa ikun hina nga unga sa kanto pa ihanang ama ita sida di take aways pere am kang pakan om sina anong aroma sarisa nguru si an kang tina sarisa tang ururee.

0: Ranga ba kwa watsi tigurisa ba dexep tinga da kromi se ngupa staba ko kanko asti mere o dexe.
1: Kanko as destiny. Si kanko as kai samista do wala se. Dugas tasta ke kwa nuna basi bati koskao. Neko bata ni skose ki ha naman kanan agu. Ang di guna hong katma kwa nuna basi pula ma. Kasi che iyo guna kuta wala se kaisa. Hai ba ni di na man khang ang ong di kire ha swap kire ong kha ba ke wara ga se ang na sa kuch ka kuch kos ka ang di gospel night 15 ko sa da go ong ai kha ba ama se ti se ti chi su bu sa ran kha ana se kuch a karim ong di to ba ko ha I chi ke ne ka sina ama se ne da ka wo wa ng na ma ni ba ma si ba so re sa cha ko kha ri so re ka sa se ng chus kwe khai or ko ng da ma I ee even ho so bai ke thari khona ne ba kai phsia thari ama ka gutsi anko gutsi ka gunwa kai press last ba kai kai ha na me bi atsaba nam guti da opora sa sit mai san ke thari odo di kai khumi sa se man gari no ba glass ke man I y e I ni d a c khona thari tsande thara ga khangan khungun ka ha TK ne ba itsi mira gore se mang a wa ngari in lo bang last class ready na me ya aba ngam ku ti ta kora sa sigu ad mara sa sig mai san in khani khari khod na se se se ke ko sa ko cha ama se kham si kai ko ki I se saran ina anaya didi in khad na se brat kai se ro tron da bis da jeremi ta di tuare de tin ke khari ko ri sara di tha ko ri ta ke di tha khabe na ba a is ka ong da I saran nan khama se I ke ne ba ngari I tai press ya aman har go tangu chi gas ka ga an ko chi ta gu ka ko ong wa sto stra I khai la didi ngai ong de khari hamesha se khai la di khama chi I ke kari in la bang last class a thari kari trom ba di khai la di ain kara kon nu se kha ka bi di chinda thari ong ba se ni se ne ha se I se ke ida ke ne ba kari I kai konas is tva ida ke ma kari in la bang last class re choda se kha se kari kuch ko as kan an ko sti kosmon kuru priya go ai lai ni kos kara o je do ama se go kese kabi ka uri tse ama se khoen di se tso tse ka ska o ka se go tswan amsa I tse ke tlang la ba thari ka se ka se tse am bu se go ha kong la tsus ke me in ha go go tsang go sta tsai I tse ka sa khoen di tani se tsa go ha sa ni ma di da mere tse se tse ka sa me sta o go me sa ne thari ka ha tori sina I I o ke thari ID ID ne baran an nai iske ai tsama ma wasin har gubun arban kana

0: ontlankela gore ka ga ba ofta ngadi day one dau di ngaka kholwa nna qona story ke mathike leso se lokuba qhenqene ra cha cha xa ngwesti xa ga sicatsi ko ska o tsikhali khabaka gospel la ya ngandi ka koropa kwai xa di life things na tsatsire ke ba nika mystery ke tsina go konka ya ke tsina ka tang dira mi o go tsamala e mystery thank us
1: e gangatso
0: ma di ba tsamisa
1: a re tsna gido ngiya qanqa sanisa ndile bra tsaka ka hayi go tsho gora iro se tsheko tsena go nna ke go mingwa ga re sa yeto nna mang ntsa se ba mo ntsa
0: a kai ka ngas fisa ba go ka go se ka ba go ka go se ka a se tsa tayiri ya tawe mo ke ne a ka mystery ya ke tsela ne ba go a no butuba di di tsaka ke tsaba ga be tsa go uru se ka ga se se a se destiny tsi ke se mo skoro tsida a be tlhwa a o re ka ha ga tsa ntwa ke go be tsala be ros NBC go tsala se tsika ira ga tsa be tlhari go ba ka antara a go go ntla tsela tlhari ma tlhari ba ba tsa be ke kong tsi se tlhari ba o re a se destiny
2: tsi cha inqa koro koma koma le se NBC simwa ba ka
3: it's amazing was koma ba huske sang wa karesa satara ngumi
4: it's amazing
3: ha angwan hupna mibe hupna waraka kharika
4: it's amazing
3: ha umasi khu soro si kam kam sen guru hana chikari tabe madi elop mis kai kwen am kwen tuan dairan ona om aride ha umhauri kai samisi
5: Tidran, how, kaisa may say.

0: Andizikorunxa hengera Michael ze inxake adizicinxesha einqasa se idanxwa sitinqa drami tsida nokubathi ku risapa daksa banqonqanga le inxano seqhoba amsana manqonqa sinqasi tsi enqa isina ibgoqaka ithi ngxadi e iphina inkancanxa hapa e banqedela honqa e gabe ida Michael ay onenqanxa se igabe ida ebala ngichahaso apho enye eqhuthi anqale anqaro sina ileke qhwasa acawa sesicha aqhonxa sangchwa se eqhaqha sesendere sinqamebe is arase isichane isani yama inqadas ngasa sarwa sene qanqha ngoba huida dizicinqwe sinqona ni qonqwa aqhawo netesti kamaqhwa ileke aqhwa sesa avalemina acawa sesicha anqhawo ngchawo se I ngare isixisa ngchwa sibe ay aqhaqha sangchwa xase disende sinqamebe arase isixisa niha mayenqada se ida danqa inqorithi qenje stimire qhwa sesicha sesicha
1: qenje ositestini mitire
0: qenje aqha kayira go sadumire
1: ay khade ke toko ukhinda kwa kuphela
0: tarse cimnqa xothi kore angchwa sibe ay aqhaqha sangchwa xase disende sinqamebe arase mayenqada re
1: okay. So today give a lemina chauses. Today get ne kuri kunade ke no kube kaise Kheminska organisasi di NGO di field nade ke resistance. So today ke ne ba Cybex dira chaye ke today ke to resistance dira ke founder Cybex ke community based innovation center dira Juan Kini after things ke Cybex. Cybex ke 2014 ke khamane dita kha si Cybex ke khamusi na khamusi para u okhubusi ba unwa khwena ka chao chao chao tinisira wi in wiye madin enje ona ni registration si document na ni chao chao saban kwinga kwinga khwena de ke unha khamusi kinga hana tinne so ke khona ra dinna kha vi document na na unwa mahau ngani ha wi ba ho ntwana so Cybex ke sadu khamis Chinese kati as regional agut na ramati ra kema di document na ni cai cai sa tim document na ni chao chao tim na document na ni singa bi baska it's section 21 di ra cai NGO registrasi sa uru uru.
0: Didi e sender ngami pe kim kore mapa tanasi ngama sender sa.
1: So tanasi ngama sender si dai ke charongo si dai ke ha. Charango sa khuda kira operie.
0: Okay. Si nidi e anghwa sipti drami o harassment adare. Nidi e NGO di Damascus ankasti sagu tuka dra khoda na Damascus ngika mago wa sipti ngabiqhasi bi sagu kutina do unwa.
1: So no ube si dadi we talking necessary. Sacha cai cai sa. It's not organisasi sa registrier. So process rangi hang, first kali nde process rangi hanga, document na tinchao chao titi madi, ma document na tinchao chao titi madi tukwena ni board membership hana nga, first kali nde stages rangi hang. Si last stage kene si sa nga, assessment si na titi ni disa, Ministry of Health tava. It's nesi sa ke, nga tukwa kaya kwenzi NGOs di organisasi si mara si zen na kwena, nesizeni urusi nda dikasa. So nga process and wange kwenwina atma hamadi tinku nda wapasa. So Cybex ke nesiza nga wibara machi. Tita nesikira nungu. Ni funding angiha. Ni donas angiha. Titske saatska dokumen na umhame otske kwalifisir ma. So Cybex ke ne ane ubusiba ramach machaw. Tine wibara machaw kanyens kapsa.
0: Ngase qase aroma mabado a xami xa tsitjwarongos ngacwi ha sendesha
1: tsarongos ngacwi ha sendesha ke have ne sida di wisor we ba ngake as the has but tsa se tsabat ma ha

0: Sidara we just get waraka kuna chaitesa chitake online sira season chitake telephone sira season chitake naika sikra hang I didn't how I be the gang askra marriage nava sikunga sira how. So waraka namibia at the Haminska the we badege sidara ma.
1: Nes namibe maba dua kamika the maske mat of na idwan haweka.
0: Okay, team Hamin Kumaske Haina. Chaisa tui. Sisi ka tinge Facebook si ha Facebook sisi na dibya atha ka king khatsi sai pek Namibia sa uma khatsi na ba messengers dia a contact ta sita ke ngaji a ni ku kha ni mo si aroma
1: a okay amam da swa e ni di sender ke ngwa si ba om kains ai a qaw qaw sa ma hai si amsa ido saradi a qaw na ama kha
0: hai si sita di qaw na da ma ta ma jaws ke Tao na dege unhavi tao dera kuna dera wi tao kemiens ka kawas di padera ngan ngubusi fina ha para wi tao havetskin marit ni chwa chosa o dege neng ngubu midi tu dera ni tao wi ke ha a ngubusi fina ngan dera umuwa ke ano hube wi du tare ke ngan ngubusi ka sere da kainti government dege itabi iti wi brama ida sida tina kemiens ka se Sida trabajo, Heminska or Hanasadi, Pomam Timani ha, Mogusifina, Heminska, Nahana, Nana, which it donas in a home, grant naho, see activity na implement. So name Mogusim Aroma de Gesita Mabaha.
1: Ara Gangan stimulate concerts, Felemina, see Ida dog white toms at the Quendicama, see Saruda arms, a Kobu arms at a Gretcom.
0: Thank you, Usit Destiny.
1: Bye. Ma Mari on my can, the have a bag of my idicanum sendera de, Madecanum sending Astina Idagrano in Hansip Gay, ne NGO de Damasca io, ne Beros da Basiaco, Amca de Ancasa Beroica, was a Charangos Aruma, my idigo guanum, a Cybex Keha, Sara de Quena, ne cana, tea, Madecanum sin and Lana Subusuba, say Ike, Lastina and Canusi, in Ancas and Hansip de Sender, said you can Bastina Asi, Cobu Amca. Dikwida mi ti doho ba kom ama sesara di kwendi ngari enghanuga uti watam omka ka kota sa se dan ngadu mis ei kainti kaisa kang eba arun unkore badure.
2: Community Hour ting ansa sagu aroma koma kare unhasi ai disaguba manati zahu Friday tiskose DCE skwasi zahu disikuin ai skose kaisa mis ei koma tabare.

0: kho wathi tigure saba uthek saba qala ubayicira uthek sa
1: Azi dastani ara
0: khaba
1: wa kai samis kan ne sobe am kan tina kan je stimuri se ike am se khadi ngadi e khani men sko ha e ngadi chuke karo kwa e chira ko je ko ngadi e chuke ka ko in khabi sina ko si ai ha han ko e ngaba se se ike ngas kha karo ma ya se ngaba ngas ni chota ko in ka tlaba ko khomero khabe e se din ngaba ngas ne swap ai ko a chwa chwa tsi isi cha ne ba aman khare ko thangu e ko ba ko tsi ai khabi Nikah pas komis tak perasa seperti saya bukan kau yang se hak kau bidi, tempo bidi, koin. Tadi hari hari kan semua audio di CIK ni di I Rewa Station kali. Tapi audio di swap ikut haru CIK tadi koin mana kendi kerana.

Okay,

0: Viste, antes en él crecía así, me hice con roncina. Y me hagan un tagú. Tangui.
1: Bye bye. Tengo as.
2: Tengo as. Poco para que en este. Dame un con un. Ay, Hansi, no te des mal, Hansi, para el rey. Cuando acabo de que o hace, de un Hansi, no ve que o hace, Sandre. Aunque no, porque un turquiste.
1: Bye bye.
2: Okay, bye.
1: Kanga kanga sa ireke Mr. Damap Mateisa ra khore ba kanga kanga sa ireke Mr. Damap Mateisa ra khore ba kwa re kung din kupta ma tina. Dikathe ethi aqhuba kai qamkunqa sadaba ayithi maxuwisa ngihanquze ukuthi incamncam saziba phahare nemiri cha qinqa qinqatiza umhami yaserdama mateis diramiske uzi odristi om aristina ngxoxwayisa home qinqa qinqatiza rege tikaita panqusi karise braqhore ba tikaita panqusi karise barake qinqa ka anqatiza netse kukuri khaswa ba ira qhore ba tsi uya ba ho ha qho ha cha tsuba ra qhore ba do ke se da ke ngamdu o si pori qharuga ske ngwa sa ho dikoro tang tsi la nkanga di moro mornings
3: hello o ke testeni
1: yes
3: o da ke to ho ba ho ga ba stop tsi tsua sa kuri ka o sa costa mas ka yo monsi ya Penny de Scopsa. She did not outfit in the game always. She never would. She did not play and walk and talk and nice to grow me tea, Dandago, Namaro, Swab wasting the Utaposka, Uri Hanley comes to question us. I did not hang nice to grow me. Don't go gross for Pane in the back. I come to see you, Amish Nova, who claim I but you are a good thing.
1: Bye bye. Tengwas mi dire.
4: Tengwas o sitero na. Ata to aire au sit ja colin AC garizes. A ha haru da ma khabeda gi kwa khae ntwa ta ma ti bu khatati. Sei ta mesang ngong ngong kwa gi i. A tan pra haru ma gi im khal maro ai jo ja ti oi ta kon ngai an to ta ge to khra khore ba se ge to kan o min na. Ki ka ya ta tin ka se sa garizes asna. Ya tin ta mas maro ai. Okay. A ka se sisa tan horatan muda kop a mudiano abuditi a ja Petronella si horata Jeremiah han horatan satan hondi awi kan ai bido pro mitre ngan om na khadi ko ma das keman aba se sina a ngai des abu dan awi kan ngai des khadi o ngare di pro mi ama po ye a itu har da do mi si horata kana ai om di kom na do ngai ha yom ngai ko ko ko ngaron ko rezam em bu nyako kain aro yutina ngan qaba do umare hoan hari ti nambi apu din ma kinong hukum nas na oyet kuri ban aro ba si khadi khae ba kira mi ba lok do mai ba unka elok kha ama ga tori re ki ar jam kum kor ta ji dal linda pur khan ma be da ikam mor sa ba ikam do ara tinka ni ba hori kama kho ngan qaib o si ro na ta ta
1: bye bye kain ka khan ga de sere ye amalia mudenderes kwekwe mudendere hana re khore ba kanqa kanqa tse nwa amalia kwekwe mentions o si anitas o malukutis aplo own clerk fran hange kanqa kanqa tse dikore qanqi mr dama mateis kanqa kanqa tse do hari ti kira qanqi e jen fantan tuku maro papa pakalvan si kendes hansin ke kanka khanga de sa unhari dira qanqi saluti mamas o si morin mateis o si telins tinge kanka khanga de stikoro qanqi qas qasa harmoni kors nine months ti ani no an ke kanka kha nga de sa unhari ti goro qanqi ngan kanka di moro
5: thank god o si te sene si se di ka o si se di ka ro ske to comment samsung are you have to you ngir ba go arba iske how been obos wasa how been ida sita gro me dikide u ba send re ma ka ko yi sa sine cha uma sathi ngiqonde phimi kirami nqaha uba uqayqaha kurihasti qaro kira hora kanqaunaris kirami qayqaha kurihasti ata qaora kirasula ma uthi qonde tata
1: babai kirasula eske kirasula eske nqa nqenqa dimoro wena ai ai kirasula moro
6: moro qayqa tok ausilis Ausilis ada dok ni cukup
1: ni saya kau yang kan.
6: Excuse.
1: Ausilis ni skem.
6: Okay sorry dok Ausilis ni. Ada dok ni cukup kuri saya kau yang kan dok mai re Ausi. Turu dekira dok om Joseph. Afrika ni re dok ni cina kan asma kau kuri saya. Sip kene kai kau pat dok awak Erika skriver kau Tuan Wan kan dok kain kah aku ni kasih sahuari. Om Joseph Afrika ni re dikuru dok mi awak Erika skriver ke. Kosa seski tok sa tuti kokis ausi chon che african national kromi ti kokati kanka hakuri hasisa tok ware ne tuti arande asna ketok apti andri karisesna tok ne chiko sester kurika ti kosa se tok ausi makre ti on peter ni wara ka apto kanka hasista kurika hasi ngati ketok kromi ba ti ra ketok ra mama clear mais masin ketok kokurika ora ketok mama clear mais na mama kanka hakuri hasisa ware ti kurotok mi ausi makre ti Wan Peter ni wara ke munsa ku ausites ausine sakurto I kakain de kititan edero na sitasi ausin makret ni wasi on Peter ni wata ada kaidi wata ku tangi to ausites ni si kain atin hikese
1: bye bye wa kainga ba de Mr. David dama para khore ba wa kainga Mr. David dama sarut jengaites ai Osi baby si desri harake digoro kanchi namang kanchi ba huis kine sa kanga kanga desri gisira di inha kamaros tiyang uise sara chore pa tiyang uise kanga kanga desa unhare sarudi dada pa kenethi si sarudi mamas osi Yvette aharo hadako Kaukwe uise pange kanka kanaite stigoro tanki se im. Okay. Kanka kanga dimaro.
7: Kankoas. Ausi serona.
1: Kankoas.
7: Kanyi geto. Arado. Arida kune se tengaya kwen. Hadok ban aire. Dok badage sidadi. Uis. Ausi analise maman. Uise sadok. Ne basa hok am kasna. Inha ngaite sasko. Dok unwe kisa. Dage dok rakum. Sida geto. Kam kauna auros. Dina. Kweta ke shangombe sadok. Inha ngaite sasko. Tresna unwe kisa rakum. Si. Kwa esa kwa san Ngai sesuatu yang kaya kita rasa komtu lagi nanti ngai Wom Joseph Afrika ni rizin ada as ngai sesuatu kubah ingkari di kromi bahsi lagi ngai sas aleta Deborah Putesa ingkang ngai sesuatu ngai kaya tu as ingkang ngai sesuatu ingkari di kromi nanti ngai apa ngai om jadi komtu ada tu ngai sesuatu ingkari mikron kedo makre nuas Wom Peter itu aku sudah aku setelah na han aku diwarehukan kan
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: hang gangga di moro?
1: Mora usi destiny mari sadi blom.
0: Aha gaira go midre.
1: Khaira ge ka usi blom ro.
0: Ee.
1: Usi destiny ari go kuri khaya u tama paisa ko sa aire matrodi tama paisa ko sa odage matron sa kuri mai tom da gre khan ngai sa ko un ai khisa. Sa chi da gra kan kan is kami kuri kan kha ge sa mi. Ti tu da do khwan nga ko sa me ti ai on the com di ti ka un a chu kan nga kuri kha na an oi sa wa mira ge aus maria kanes aus angel amar si dia aus kusya kurya sanga sa khaina ko kai kan kan aus si desi bye bye
0: kaza mes moro
2: moro kai tu ko
0: kai kai re ko mire
2: kai kai em ke ko to go ba ana to tiga tsina ngai beng khware aus si tama pai sa ko tom kan da kira ngai ko kari e ga gona ko tsa ntse jone ka pitse tsing ke to kromi tingo sa to mi ba patri tom.

0: ke kira tog nga tshe go kgaina go kgaina se tshe ke Mr. Dama a tanka ga go riga se se o re tshai se go riga se di tlo ka go na tang o re tshe ke qari metse tog sika omsti tana tana go tshe ka di tlhatlha a o Mr. Kandor Benjamin ka re se tshe ka di taras rosa ka re se sna ka me o minga go go riga eng a re ya ma tshe go ngona di se tsam a go riga e lo ka o ma o mo o ba o ma o tinga o man a o go ke go ke misa e go tsara nna di go tsara a tsei go ya tshe ka di a ticket go ba me tshe pho go re ticket go ba me re hele ka kare tshe tsi a e gata developing house wa ke tshe ke ka ka ba go re tshore ba tu tsom tsom ka go ta ke tsare ke tedi futa go tsa ke a nka ka ke ga ba ka nka ba wa e ka tsa ma me ro
1: bye bye o ne kwela ne o nga nka nka di moro
2: o se tsini
1: yes
2: in ka e ya do ira pina da do ne tsin a tambi singona nga se kinga e di gaira di tu ka do ka ire abelo ba do no go ba thai di ti hang ka ti tam guri ga ke si kure jo gro me o se tsini
1: ha me ke di gro kom
2: ka dirna ke ne ba ang ane si khari ba bang sa go ti gro mi sa o
1: ah okay ka inwa ba do ngari
2: ni
1: nengo dani craft lap ngakho kaingo to bye yeah ngathi mise ideke ngancinqa ngqa amse kwachithi ila cancqa bay kokwena cancqa bay taman 1 qame omku ngakuri khona ayiqhongu tiyeno sengqhayi ku nama 51 ngathi ngqhu ngihabe ngqhuqa ngathi ngqhu ngara homa sin ina kuri khanwa na cancqa kha ngayithi zaxhore baro comdra ingathi chayisa siza indeni ungase icinga sicisela kuri kungachiya maye naw ngaqa uhanc uningchayi mayisa somarthola ngqinisa ikeshe nqame incali sera com qinise za indeni ungase isa cinga dani xabasa ingxaku sikoze qinqebe.

0: to rise, no matter the obstacles that face them. I thank you.
1: Ase ni hanusi se kai. kara ni sabi kari wa ni hihi amsti mai angkai so apna ida kada tui kwan ingkani kari kongaro ikais di arobara ua tida kari mire I kari ing arosa siwa kara hongka au kaoro kari iske ni amsa ni amsa ni sisa kono sisi ni angkai
2: Tidran, how, kaisa mesin.

ir kotsin ratse kang a ding hona sao ani da qoba se tshira khome ise e be dana qeding hon dide turu ministry eliang gurare pkerami odombundo vindimbas uru enqwanqa iqedi disikusin atsi haka ba go disikusin atsi tshisa nqikuri pqam midi dibatania sa hun en up maidisa namang hau nasin angu dip dip ke ngutwa sna go nqanqa ke ni yaqaba inqanqa xa qhibke iropting hai khudi US abe xo kutidi e bola story ha qhibne ngupna ni ra ngovi e khaisti ba ko ati sini sini ngon koren mi ba turu manaseri eli angura repkera mi odombudo vindimba o misti khap o chinene sgwenqa ngari snap o ru en wan nai khidi disiko sing ati ha ka ba khudi disiko sing ati khaisang e guri guti kai qom qam ndi ngake i dibatania sati turu manaseri ke kwa mi odombudo vindimbas abosa.

snai credits as in Namibia pna isa. Naba I Dates kop de general Lothar van Trodaba. Tams nung nice disikusin ati hagan egoriptis ai. Uro nang am di overhero quen wagu. Ge a mimahwe au. Tikam disitam as no a trip. Disikurum disikusin ati korum egoriptis ai. Nia mi maisa. The maske mi masa. Nama kun aku yatin uhwe au. Neske tugirisin wa disisan nasa overhero tin nama kun. Dates kop colonial and hanupting aipnagia tam mikasikin aromaba. Gurarib gen Namibia ngong ena gotan in aikura sin ngai kreha ama ba kotara. Hanwe si ba tabi tabi tin ai si tui ngaha si ba tani. Tin hongwa tui ai sen tin ai si om kain sen tin hongwa si psi sin arif di setek te nga. Ipke kadi aikura tra tra sen tin oan tau di kanin si. Hain hai. Tamaskyung an an uis. Kadi kai hwa toras Namibia ngai kredis disaguro. Tau tau nga ba. Hun in a pangadis a naman hang nasin ang dip dip ke. Westin stab in no toys ai. Guang anna, Hanusi cover am snitzing and predactus ego hain se. Adi, Karaganagun adi, Karas tarib isi ha di di quin. Harta tarib sino wang agun hoba kota guke. No toys in no nuts hiding hang nasin akasip aromatine hawa. Idin ladis an ang dip ke. Aisa, naman hang nasip di. Night hiding ama, taungas. Ending how nasi ba tabi tabi stiko go govap di govaba. Nadi ing huwa di tais ti. Huang adi ngong taite ngas ting aromarati ye. Ning haus ki tadi. Namang umide how nasi daugu ngong. Namastap nga tho daugu. Ia kadi ngay ngandi ti gospel concert na tho tahadi. Karaga ngagun omgurus kaung umidi traces of violence ti miya king ams na kanira di yedi. Sina uhang akasi kanira uwa. Kaung uyaon king indi hun ting wabade. Nadi e karin hana karib di kaung uidi. Daba kadira mai ang a. Ojo don jubab avang naman ge unwa tau dego at hova am. Nona di siguri khat kam aup o tavis di toro si basis. Daba ting op kauta. Karising avang naman mi gova ba aup ting hongwa sip di mai sap. Tana inspektiers morin beas yogo minin ong wahap. Petri kubri ase guan an uisa ting uni. Mandak sis ege muwe hain sati. Inking arigam toner tak kawa. Oro sisin usa da may kari omi. Nidi pa sisti ngap tamay sinasi ko hoy. Bea siyo kong abong abo nidi soros. Aubeha ko tayiro ha isa. Si o chivarang ko sing ay kaong ka. Tamaski yung liki kaong ka. Arun iyang anidi. Arun magwa nari huwesa. Kuwa bari iyang anisa kong hap ke. Nga di i otavis tim torosi. Pa sisti ba engineering din din ap ikro sisin. Ako nyo kong ang ani. Siging awan ng budi uang tao tira ay kong. Sambesit karib kitam disi agang ang o disi kuge disi kwezi disi agang ang malaria sing ho kagwa kong na. Tam ke disi disi kam ang hang hasa. Tamas kayo kakao sang ho gu. Kako tahase. Kani ting wagoro vekep. Negurip kaitsap tip ting ayp na. Kaisa disi kam ang na kwezi ke disi kwezi disi kwezi ang ho gu din. Kup isya norisa se. Sambesit mong ang austoro si kapula si mushi siya guwa mi. Nading on kawan hobe si malaria sti testing akasip. Katima mulilos taba vunstak sis egurung akat. Zedi yep taba nisa gurung an. Kabula si mushi sti guami ne kungagu. Ang abong abusasa. Sambe si malaria sti korang uide. Namibi ap no umasa mirase. Namibi ap malaria sa. Hu torati ngang turi. Aring uing wasa. O kavita ang haruding ang arip ting huka kure kau ka. Mung am au. Skin insti hai si ams. Insting on snagur mai snagur tang usin. Koendi kung taup. Hu torati kaun stip. O anguena o musati kavango eng was kavango huristi sambe sip nan. Kai tongap nga. Ho kami tonga wakauba unga sati. Inskiraming indi kong nagura tau sa kam disi persen kudin ho ku sambe sip nga sa. Kavango huris kavango eng was yo musati tin. Auga bakun ang arep hoga kuning ay bakta haubay hasi. Rakarang ay si. Dorothy Kabula si Mushiske ang kaasabing karib din agotan. In malaria sa kolkam si Karaka ngang namti, ay kora sing huwasib ding urusib. Korang uwis di saugun, yara veke korobing huwa tari di ay karing huwa nguyena ngang nam. Saduging huwa na, kaysamis eratang hao. Kini abdabing ngang kakaib king arop ding hai hude ng abikulgu United States digu, ebola sti tori hang kolkara kaibaning hup na kova amsti kagwang an-an. Tabing ng kang kriptora kaos Patricia Nyaundis siya guwami. Kenya ma amedamasa.
khoi iya ebola ngaiba mwa e ukasa. Ngadi ngavetusa ngungu di Miss United States kanga singaka. Ngadi iko wangu idang hoi. Ngungu di Miss Tiga ngangwe ting abung abuita maiswab ai. Ngadi gamta onertakte seske White House agwa mi. U.S. kaiba. Tori anse U.S. ting hungin. Ebola ngaiba gya hona kogtaras aroma. Kenya pnara kovam kausa. Ting ina. U.S. ka wasi utidisa. Ngadi iko kodenka omkain swab na. O having in a nolan and hoita nira sinsa. Kenny up the Ainhano good in Nans Katiba Institute, King and Kankaipa. Ning Avituberatoan, Usegokong, Mira say, Sausa Taup, Ebola, Saturi has a cultarastic cape deep. Tam Hung Hanusing Ain and Sende. Ungwe good the Ainhano goo, Urusip, see? Toy de co, like to Hasip Dan Harodi. Kumasip Kaung Hasip, seen a Kadiran Aromasati. Sauron Nankas Ning hoped his gay, than Saxis any raha. South Africa Supreme Nankan Kai Kabatan Amsen Didip K. Nadi Kabatan Amsens Kabangan Sikanam Sensa. Ain Agam Sambia President Edgar Lungu. D. Ton, the Muskating Nasorosa was used armoran. Nankan Lungung Alguin Gibretoria stabbing Nankan Kaip. Titora Tas Wagoru grip out Kamukap like a covang ui Sarakovang ui. Ya Sambia. Lungup di Sorosa. Hanusit host aroma. Now was the area sa umwa tigri miba. Katorakas the maske yo govang unisenske. Lake it nongba. Nadi is Sorosa. Sambia tabikom missisting nong kaba on ai. Now wise nira sit hanga sinagia mima. Lungup ke koroska man ipe tising wakuru guripna. Nabai South Africa nan urusin ai coin armasiha yakyang o. Israel in hoop nung kaba aub, United Nations club yoguang an. Aping hoop sising arep, UN's huao generali Antonio Guterres de Beros tahaba, rakowasa. Nami trip, Israela, naidis ang morip, nawaguri karakong aresorosi kaba dip dip na, hoktas aroma. Nen morip iya, nohobang hanusi se, UN's hang an satama, o havege, oe am aun. Ta, Israeli di sing, ui de ha akorang uip. Nadi ing habib, hoop si tading hoop di demangan de kotahan ke, sorosin un arep habadik adanis ang wago di diba, an area mahaba. Israelite hamas king ang habib ting a, nauhan ng wago di karigo iya Sudani, Democratic Republic of Congo, malip si Libya pa kotahan di ka. Israel ang habib ay maisa, ibkin nori para me, karagang ngagun un am di kaykos, nandi nga ha kaykos, wan uang habadigo, Staris naga hagu, sinauhan ung amdi, kotara sa Palestini abding hong en egeriting, uyede kota hasa. Israel ng hup ngung kaba abdeni teno ni gyogwa mi, nadi ing habib ay mais, ang damasa. Si inesa UN sa wawo generali, hora kang au ena, kyang uwana, at kaisara tausa di. Sining huanarang am use, toro manasere liang gurareb kira mi, odong bundo vindimbas, kayong uruen onay kaide. Disi ko sing ati haka bako disi ko sing ati kaisap ko siya kay kwa pang midin aromatani asa. Hun ang ap, na disa naman hao nga sing ang dip-dip ke. Nukwas na rin nga nga, keni ap di kapin ngang kang kaip king arop ting hai khusa. U.S. ave kawi ku, ebola story ha si kultara kaiba ng hukang novistik amagwama. Wanding ams, saurang aromakisa mese haka irikaw kumatari.

Akaitse kan idea wakhe semestika ona tabitereni tsika Friday tsi yancamde sikwese as traitsap dis ai ike hadi unika Friday tsi dinami unika Friday tsi traitsap dis ama besinqa ilako anexhap na sako resanqa gike siko ha itsi da ngonqat madanya nexhap tsina raqong khabe ida qinchi kan ati mitsi awarga ke semestika ona tabitere Nathi sna ida qhara kanqako anqako nqako nqanira nqhawuse I mana nqwaro ni nqoko basiyana mana nqadi inqwani ya sadatsindi nqhawuse ina nqawudra se iske kurikuru biraha annaman aundi nqaptsinara ha nqaske nqoqwa isting asna nathi anusise ko aqhoba tsi ida ke nqiqonisa aqonqa uptirkse bako unha I nqabaptan nqwamang uida se ni waraga sang aba ipning aba aba khu nira waman uti ida sadatsina ngaidi aba ai nira ngoba se I sasa se ida nira house I arisna istina ike wan uti ngade goria khapti asan haru ku khaipi ako aqhabame goria khap moldi and anzap ngaba khu ida ke adida tsina ngaba uti base sinira ngwan uti ida ke raqom qa waraga ke semiska unira ngaba hasa I DC isra khu ida ngaba nira ha khiski qomqa drasa ngaba ida nirang wang ui ui tsiba se asking arigam satar tak tis ngas ay ida gori akab moli tiramin asa moli nga bako nila sing wang ngkong kadra waraga kay sa miskaon ngan tinira tuikusin ti ida niron tinong tinandira korako titko titina eh dami kwe na madirami dini ngawse I madinda ta nili ing harukupia ko at koba mika ti ida nirang hausi isi habi ida netis nang hawa ti ida mida ko si noko

Ah, nengqayip na xonqa aw darksap ngapsina xaruba nira masi ii madin khunara qawsen qisa mayin ada khabida tang abi fries ke ji fries aun ge qikuna nisisa ngqayip sang ayip ay ha e stang ayip ay ha ti e ngqaritsi rasi ngrona ha xa unis aw Mutsira, auto ding, una, hanlin, auto ding, ibida, saron, linear, one in, kurima, auto ditang, calculator ditang, see, ira, kwanwa, madisa, budget, serengo, habe, ada, tohban, unkasendri, nidi, in, ipne, kaisa, se, kaba, dip, naba, ma, wata, maha, tinswagang, akasintina, idi, ida, kuma, skem, kus, akaisa, hoki, ada, koti, kami, da, kausina, da, sadadi, Kankasa Kumati, Nati Songkai Didi, Nadi Tina, Mari, Habe Ida, me, eight Madaninka, Songkai, but it's my cantinisi, Mount Tauhuki, me ratati, Ige Songkai, e Sata, Sa Kankasa Kumahana, Kanti de, Huki, Ida, Kori, Maronati, ATM did by Kaidra Marina, so I da Ida, we back hoena ho Uri, e. Anda kangong at manike iwa let's take kai to wadi on nga yi sa aibi kwe ka umsa kukong kwe ka kong imi yi saude didegi ngong at mandi ita kara kwen hiyada kong at mandi yang un ngana huwi ka kong wari ta mi ba ene ba ipke kuhi kuna amkanto kwen kida sa karuana kome ba titi ta ta kwe ka netisang kwasine ng uda ika ditu ida nira misi iti ida owe ngang kati ngabako Eh, salah sahup nga nira ay kong siya.

0: so.
1: Ikaro ngang oba ko wati idan ngare kun hore ngal kati ngaba ko kwaisa dark se ba kharuba ngkwaisa ding aisma nira masi I kuri koro bira ha namang ongdip ngap ba khopti ngang ba se
2: kaung asa khwe ha FNB sa khu FNB we save skera mai eng ahe ngang sti songs mari kai song kwas nya khwena chibara chi us habode ama gais aroma nesika ngaka khuseng aungsan akwending ngariskas Wang amsa kame tamaska io ngaka isinqas iyatsi seni ihas kahabe FNB we save strange sang akwen sangans tamaska io sawara kan kwasiba twin ase asongcha we set this is kosi hang aninking how tin in this sound iran omkhain tsopa akotha makwe wai matare kade mu kain kapa khotao ti hang arora marina hobe khase Wana FNB apps online banking tamaska io cell phone banking's a kaise a supu ngapke namibia tiko sounds tiba tuiba sa tu sema FNB ngongba netse sarire sa FNB we save song kai kwasa khova ams aroma sada tuiba niran house ka on wan amsa hunara I
1: akawu ngadide ke mide ko ha ise aqwa isa dark sep kha ko an ha maske ngotwa isti asa kusa Gurugur perahan nama ini, nama ibu kami ada hal ini sih. Anhalu sih kalau am sih sama hasil. Ada tanya sih kan, ada mire kau ngap terasa.
3: Karamatiko.
4: Habet tak tu yasa.

lebara may engla kami ko na kan ko na kuma ni na man kan na ondi na ti san ko ti ti khasan an an ko na ta ge a cha cha ti ko na sa se ti ta a ha ka ta ni ti ko ti ya sa se wa wa hi ana se no sa i ke kan ta ti kan ti si ku ri ti kan ti si ti ta ti si ku ta ni ku ti ka na kan na ko mo ta kan ka ra ma ya se Nawamdi, tadi kering kalau kau antani, waktu khabar si cikeng naska, naskam kurkeman, awdi pelbagai uahhi, tamahdi, si khabi naska tam, si tam, si tam, kurkeman, naf aikya, tadi aikmu uhi, si ni kuri naskar ba, hunting nas, si deba, kala liter nasna, si sebenar tam, si uahhi, si i. Saya kari harada, harada agak sekarang ni ring kau di tuara ha, ini harus sesuatu bersedia untuk maaf ni ni kau dah mas ini jeng angkusna kari bangkwa, cawan agri kari bangkwa kau tu, bosan, hai lada tu ha, ha ini cikir kari ini lah pelajaran angkau yang skapa bersedia kari bangkwa. Papa taipana sia pesuita sora ayis ta fernando sorbe kami isra kadigi nabali kari khato a chachi ta berrab sorbe kami ta semi de mataninda ta se saban har ko chawun ga khun kadigi hambi pista kala kunna si semi ke mat ta khabaka chine ta twa ko tri seng hanu sakup ne kane che atwa khame ke no khoban ondi phagra aiko swap na thari khadaka khoin ina indi taun indi tsinga sko khan ama khudi aroma taun indi tamas ke stali ki ringa de o a se thari ama khugun laga ne aiko tike ngai a paudi tsaba tiba thari khan ngasin an kitirami a pera kharu indi nama khonjira hanga de o me a phabe jire di so da ke ne swap na lai ta ri in khanu se sagu na tsara ka odo ko aisa basline swap pia thari ko khai ko khai tirami ams gaza nama kaisa ke a khaba ti ni che ni lamsa khu si se ko ara mai ai lan ga bais ka gu kha ai sti ams ase ke a ka dan ka ni kuri plus kha ka che ke ni din lan lan sa ni so ai a khaba ni ni ams ku sa lai ba da ya ni di ma se ni na swar ko ti kho an ko ma hu kho kha sa di di kho ka tse kho tse na kho a pu ya na man kha ma se an di na di sa se lan ga khara kho a hi a thari o man has sedang tak bersih.

0: As we were brought up in the belief.
1: Okay.

Tamdi si korong ang abe ka tamdi si nganing andra mang awa tamir sa kuti da gay ni swab ay ngadi unti mang hawang amidi na mang hawang asing ang deep didi ngadi ho unti mang hawang ay ba umwa si da di guru sa minister sa kita si da gay hanu si kovang ins koro karkun kau pamay ko yung opting ang andit kagong unkaw si saura sing op ang andi sa kubarakong wa.

Kaise ke ikanikani stile kira bedial stinga ya unkami. Sarang ok ang andirisa ukupna kaitu kais. Aroma kaipsi kaitu ba. Wan wa ari dira kaure ba. Sisking huan kari sa kon wasko. Ogudin ang andi. Saudira sira koma in a. Kaitu srut huakus. Kai kump isa gavasip. Aharop kengani disi agang aguru kuta. Disi tuing as a kaitap dis ai. Yang oni arnos ai. Kai kump isa gavasip di koske. Arin mamasa dertak arnos di. Bet yang hama bahu. Kakap nganuk di koda nasnakani di ye. Nitis onin abasa. Nira hase. Joana swart sa kringa kaisatubi. Haga kam nani. Haga kose. Kose koro. Sina Afrikaner. Maski sina Afrika sa. Kainga kaisa tui. Nguna kainga hun. Nguna nani. Tui nguna sai. Dinka hun aroma kamibare. Sida di toma kantu. Mi sa toma tama paulus ngwabib. Jika tuturang aikong ngatam disi nguna ngas kaitsam disi koru disi kusin aguru kukagyang ngani. Kump, kandu, misa towa dama. Kima masa skoro tangasa ding au kunsing ansabi narang au tau. Kous karuang aip nanirang ang anise. Kainga kaisa tui. Kaisa ngani haka, haka ngona hung anise Margaret. Munon dumbo sa kami. Erna munon dumbo sa kainga kaisa tui. Haka haka ngani. Kwezi tu hung kwezi sa iting kakun. Aroma, akami bare. Kaitung si tading ID aus, aus ang ID aus. Kaitung si rehina aus itaw dago arise. Ke nani disi tayseng aguru kuka disi tam as taytamp dis ay. Kyan ni? Netayge sorosa karap ay namalugas istikani. Nap na hanin nari karu uwe ignasius loyola tani namalugas istip nga. Ong awaging insti mamas, ama namang humres di oms. Ausi chenets di omsaw, nirahan nga rikaru uwe. Siske sorosan nga nir, apay banayras nga, oms taba nirakong away. Nga nir apay ge, uning abasan nira aykong. Siske ong awaha, kaitong usrek na aray sa usi tarogos di kosa. Aring nga mga sadartakse, kwesir apay, Namabia Covenant Community Kirke Vanedas nga friendly supermarket kap ay map. Oong awaki kakaup Michael Vatbini di Kirke Bahu niratiye. Sitroka sa Pionis Parki di Ngabadi Dava. Kasa si Aroma, tomap funaba kainga kaisa tui, kainga kaisa koro. Koro koro koro, koro tam nga nani. Tomap Reginald da kainga kaisa tui, nga hong kainga. Kainga tui haka tui stava din ka hong Aroma kami. Kai kongtsing ngom do me Gabriel ngusep edip Abu Dhabi ke koro disin onang akurin ka tam disikam as kai tsam disin ani seking ni Aupa ong awake oba Gabriel ngusep oba kusep si ama Martha ngusep ausirin ok khabes roe ke istira dik tsama ke I taras nona tsama ku tam tsamara tuik ka sa phaga ka sa di tuing ngori sa tuing ui tsama tuing ui tsums uisa au kongtsing an sabin sing abo kurun ha ma parang ok tau Ngomdomi Gabriel ngusip kosking anis nga. Nganis kamang aip di sedi di ye glorious power of God pangsters taikus nga ka.

Hans Wilfred Aisip Cordina Snaga. Or have a gift and start a gissant puts a tavern hung over Sunny Ha. Tinera has sonded in Adam Stubber Cadini Ha. If two tracer quizzy tracer block is sonder butter and creepna. Tigo have a gift on that's a freighter and a caru carway. Glorious power of God's tight to Snaga. Come up. Christy Governor of a train and tracer to be, nona nona quizzy. Haga tam coro train and nomdom Christina Scravisha. Train and tracer to be, haga train and tracer. Haga nani coro hm. Brittany Clude is a train and tracer to be, haga tracer. Haga kwese nani tukorus ay dinkang aroma kami onti kaza sana balis namdes ke koru disi agang agurin kangovung ay kauka disi kam as kaitsam disi arnus ay kumpagin onni haga toma di tama haka hun ori toman haga tanga sa ding agurin ting ansabi narang outaw kousking arin ngama sa dertak arnus pedi ang hawa bakut katop nani kodinas naga nirati ye katrina kubur sa tayinga kaisa tuwi tam tam tam nuna nuna Tamaga koro koro, sana kubo sa kainga kaisa tui, nani hong haga tui na tam kose, lugas parma na kainga kaisa tui, hong tui tui koro, kose koro nani staba, dinga hong aroma kami. Kung staba na stami au ngapsi, kaya ga disi gurin ka disi hong as kaitsa, disi ngovung aip kauta, om staba tume begin ang ani, mama sa song tansin au kunting ansabi na rang autaw, staba na stami koskin aring nama sadarta, arrat pendi kousil status na katumip na, Kakap asip kodenas nagani diye. Onin aras niko o hinira ay kunse. Kainga kaisa tobi koronani, nona haga korogoronani, ausi talin sa kami. Ausi wisen China tamsa kainga kaisa koro, kaisa kainga kose, nani tam nona nona sa kami. Karitorop Mario. Luitensio ngavip. Kingovung ay kout na deep rugs ay omstabagin ani. Nani kanta. Mama sas nona tansan ngausan. Kain ngaw sa sing ako na rang otaw. Harito arop, Mario, Letensio ngabib, ditoske, sondak si omsahu, 7-day adventurous, kirkit kodunas nga kakoseir ni diye, titokta sa obonganda kong hanataba. Nunu kain ngaw sa kain nga kaisaktuwi, nani hong hong koro, kose kose tam, leiden ngabib at kain nga kaisaktuwi, hong nuna hong, kaisa agatun nuna sa itami. Tam, kuriha, Nico John Rico kaibib, Jason Maris ay kumpung ako si Clyde sa pagdising ane sa gin ang ani. Kung ra Patricia Clyde si John Paul si pti tumaba. Kung ra nani kang sa din nani kang sa kucing ako na rang okaw. John Nico, Rigo Clyde plus kin aring mga sadertag. Iba na isang nga ba kung ane sa ini tiye. Kasi rin abing ano ang abas niya sinira. Ay kung si ng Dom Katrina, hovega sa kain nga Clyde sa tuwi. Kung na hong Clyde sa tuwi tam ko si Clyde sa. Ng Dom Salmon hovega ba kain nga Clyde sa tuwi. Kung na hong Clyde sa tuwi tam ko si Clyde sa ay kari. Tinggal pun aroma kami re. Kait nus Christina Suar boys. Kehun dije ageng aguriku tenganis kait sabtis ay. Kahun ayp kau kagin amni. Soros tangun Christina abas ke om Thomas. Tobi hagan nani. Batlet tanin ngakore akap damine tseni aypun. Sige kosen aring ngamasa tertakse. Hendrik wordt betapen nagel, hij mag er kebabu. Hij kan smartens tijdloos maken niet die. Hij kan scarisjes het kringen, kringen tui. Hun tui koro, mani kringen tui koro. Nam dom sorisjes het kringen, kringen tui. Tam kringen haga, haga tam. Tui koro is eten kan kon arme kami. Kijk nog juist af Afrika neri, oudama, oud sibab, kie hun die zit aan agurukuta. Mungkin ayah kau tak kuanda wis ayah kau nak ingin ini. Kau skin aring mama sadar tak? Kambal pendek kau still kira kebaku. Apostol Abraham kau beri kau dengan senaga trimopsis ini dia. Nitis tuning abasan itu karu karu se. Joanna jambasa kainga kaisa tui. Tam koro haga tam kaisa koro tui. Valam roe nasi bat kainga kaisa tui. Kaisa tui tam tam tam kaisa kusis ayah kami. Kau s aman nyawa kau eo. Mbappe wasalinde karu espirisa muske. Kahun ayb kaut na disin nganin as kaitsap disi kodi tams ay tong na nani disi korong agurugu tagin ni. Nega itong sa amang nawaba ko yus di koske aring mga sadartak kodi tams alfang hawa kuni diye. Unung abas ay somstaba. Kodi tams na transambip ang krip na ninit si ay tong si. Ausik leveni ang uise sa kain nga kaisa tobi nani nuna nuna koro hong koro kuse. Ausi ursla amboro sa kain nga kaisa tobi tam nuna tam koro nuna hong tam hong. Hermanas kabuka ba kain nga kaisa tobi. Tam nuna kaisa, nuna kose kose koros ay kami.

kayiqhubu obapit abaqanibi kixesha disinqani ngqaku lokucha disihung asikhayitsap disewjivara nkosicayiqa ngqa ngiyancuncuni obapit abaqanibi xoski ngqaringqwa sadertag kristus trap qaytus ngaka kortor kontorpos enirati yekhosi abay omaro makret awebisa chayinqa xesha cubi xesha camhaka ngqona cam chayinqa chayinqa omaro elsi awebisa chayinqa xesha cubi ngani xesha ngani chayinqa cubi ngani koro selvi awebisa chayinqa xesha cubi ngona chayinqa cam haka ngani ngona xesha setinqa khum arma khami kayiqo petrus scriveri ke xesha disikorong a guru kuqa disikorong as qaitsap disitsara gabe segincuncuni kayiqo petrus scriveri qoske tsara gabe singa ibenaiser luther sekerke ba khum ari ngwa sadertag ni diye uning abas nengqweni ayiqhuse chayinqa xesha cubi cam xesha chayinqa haka cam xesha elias khwa kuba chayinqa xesha cubi cam ngona ngona xesha ngani koro xesha

netaking on wagay tons, Sister Hamadas. Di tabang hung abasa hung ir neti. Achis get kept money di. Taking uning abas no tastisa umstavania karu karui. Tamara disiagang at disi kaisang a Emmanuel Shividi schooling aguma. Masa huma umstava. Tiske cross on agay tons. Sister Hamadas disa. Aring was other taxis a. Nira di saudos achis kirkebahu, saudos achis kirkeb not having him of us a nitty, sing arigam quagga, host of us a cuddy, nabahu, tikro gaza, puny spark getting her di daba. Tainga tracer tui, tamaga tracer, haga tracer, haga tui, said a siva tummy. Vainant a siva tainga tracer tui, tamaga tam, goro hum humona. Alma daxa tainga tracer tui, tam tam quise, goro tracer hum tui. Kai ko bandris ba kiri tersep ke hu disikorung a guru gu ta disikorung as kai tsap diseng ai kam sna gen ani khos gen ari ngama sa der ta be dia nga ba khu kho se ri ni di ye chi khok ta sa pini spark gen ba di ta ba so ros gen ngani ri tora to parking a ari ka ne nga ni ra khong wa hi che golin pi ke sa chai nga chai se tsu tsu bi hu chai nga chai nga chai se chai se ngona antonio ba kier chai nga chai se tsu bi kam tsu koro kam ko se chai nga ngani sai din ka khu aroma khami Kai kong sama Francisca, ausas kondom bolos maton ge is ke disikring as kai tsap dis ai kai sa disikam a guru kuka ka duduran ai kong ngai kong ani neteske unin oa basa omstava ni karu karuwe marulas nga erf ko zikutun ona mugunda kani nga tigen ong oa kai kong ama Francisca kondom bolos kosang aring ngama sa tertak dis ai Nira diye, omsahu, sitro kasa, obonganda klonhona taba. Thomas Maria Togodon, kondombolosa kainga kaisa tubi, haga korok tubi, kaisa haga korok tubi, Roslyn Engelbrecht karisisa kainga kaisa tubi, korong nani kose, nani humona ngona, Esther Nangu kondombolosa kainga kaisa tubi, kainga kaisa ngona, nani hum kose, nona tui nani koros etkami. Kai komboba Egbert Roeb, ke dise agang as kai tsap dis ai goro dise question a goring kha o se kost ai kom kangeng on ni khoskin ari ngwa sa der tag ni rati ye neteske soro sa clinic sta van ngani ni khong wai ani abas om sta van ni khadu khadu se bernade tamaskas van vai khai nga khai sa tsui ngani ngani hu hu khai sa khai nga khai sa adolf skisting khai nga khai sa tsui haka haka tam tam nona goro hu khaga gustav roy ba khai nga khai sa tsui Kam kaisa kose, haga tutu koro. Kai kong sama tor kang ames. Keng ngovung aip kau kang ngani disi kose ng agorin ka. Ochi varangos ay kong kageng ang ani. Kos keng aring ngama sa der taksiyon sa abaku. Ochi varangos ngani diing ang yung abas ombiling ang krip nga. Nitsini ay tung se Bernadette aming hovosisa. Kai nga kaisa tui, kam kose kaisa. Tu kose kaisa koro Alexiang amesa. Kai nga kaisa tui, kam tui. Kaisa kose ngani tuis ay. Diing kahong aroma kami. Kai kons Marta Penny kadu paus poisen ke is kengani disihung aguru gutha disikorung as kai tsap disikahung aip kalka tsume ayom snagen oni khosking aring ngwa sa dertag exodus tam ha kai tsu snaga tsume mani dien oni abas nete omstavani ai konse ozi plomsa kainga khaisa tsui hun ona khaisa nani hun haga ngani maro lala sa kainga khaisa tsui tam tam kainga haga haga ngona ngona dinka hun aroma khami Ons, ama Irmilde Herlinde de Cox, Stingel digging ansais, ke koro disihung a gurin ka. Disikusin as kaitsam disin anis ay kong nagin ang ani. Kos, ong a tons Irmilde stiskin aring nga sa dertag. Anis nga, romskad lige kirkip san meris tanga baku, koy sa irni diye. Anong abaskin ni tini ay kong. Evelyn Mahali kay sa tringa kaysa tuwi, tam kusin nga ni, tringa nga ni aga, yalan jarsun khainga khaisa tui khaisa ga kam nona khainga nani hus e khami kongjing houses rosa damascus ke koru disi hun a gorin kha disi kuzin as khai tsap disi ka hun aip khau ka kain open ging ni kongjing houses rosa damascus di kloske ari ngama sa der tak tsume nga throne room of christ kirkip kai tus nga ga kha kau no is it called as nga ni die net is ni obasani ra ha se khainga khaisa tui Tam nona kose, ngani kainga ngani hun, ausistela tamasisa kami.

Ham ko Merlin Kaibes mamides ke khosi siqhayitsa bdise ke qhayise omstaba kincinqini. Merlin Kaibes khosi kincari ngwa sa dertax San Stefanus ke ke bagu. Ke qhayise ngani ti yetsi xoxa sa fer gnu sixhoba ditaba. Unin qaba sinetse. Er cu qhayisa khosi staba. O shedu cu isinani ai qumse. Khayinga qhayisa cuwi cam cam cam korunqona ngani koros ai complete na khami. Tsi ausi koko Kaibes khayinga qhayisa cuwi haga khosi khosi khosi koro haga khayinga sai. Dinqa khun arma khami. Kai kong sama Natalia ng uises diamond ke is aman o trabes ke. Dizik tam as kait sam disin uja kos ay kong na kaisa disin ngonan aguru ko kaking ang ani. Ong awa oma Natalia ng uises aman o trabes kos ke. Aring ngawa sa dardak at sas nga khaniyeses tama wako niratiye. Netes king unin awa sa omstaba at sas na ni karu karwe. Awzi aleta stores tawas ki soro sa netin nganir at sas na ni kong way. Awzi dinatavu sa kain ng kaisa tuwi tam tam ngona. Tutu koro hun, Hermanas tabu ba kainga kaisa tobi, tam hun koro, kainga hun aninona, Michel Swarboy kainga kaisa tobi, nona aga tutui, kainga, koro kainas etinga hun arma kami. Kait noblas re Swarboy ke hun disi kaising agori kutang arab de uiban amuipta, disi korong as kaita disegia kokoni. Swarboy Hansen. Ngutana sal, aiku herze kaiho, kause Jacobs bail, aiha karwe, alkok ortman, tikarizin akundang anani. Kaiton blaser Swarboy di kloskin aring noa saturday. Abusel Evelyn aisis taitus na naga, bedlem stair pungster shahu, aring noa saturday tis eniradie. Kasa sip aroma, kainga kaisa tui, haga tui hun, hun kaisa tam kainga Patricia Hansen kami. Laudang ngukana sa kainga kaisa tui, kaisa ngani tui, haga koro ngona kose, shalin sal, kainga kaisa tui, tam kainga tam, tui tam kose haga staba. Dinka hun aroma kami bari.

Neske kaisa Mr. Nqwabas NBC Stisa. Haga irko tinrang hwana sao anida kovasi sara kome se. Ngaga nga President Lucia Witbooi disitam ang e oshakati tau dem taun umide. Oshakati sti ngorasa si ptap oshana tkharip tip tabakuru tkoba am. Insti dana kovang isna sking isa guwa mene taun umide. Ngay disang hao ngasing akasip ka ang ngasasa. Tinde te tau taus. Ang umide tuing ngakasip. Husong kasip hao ngakasip ti. Humhasip di tuiba hasip ase isa di. Inskirami ne taun umidi aing hanub ase rang wabasa. Huraga namibiyap ding hun ina. Kuen asin atari kaisara hohon ngase. Kang aib ay ee derang novi. Hub ding ang unto guci kao tong ngadi. Aisti de kaitin ngas aroma. Naga nga presidents kyo goro ton ton kao. Namibiyap ding hao ngasip ang unto gu. Sisen unwa si mungwe tidisa. Ohabe kao tau ase nira koesa. Ais asang aib. Tuwing nga kasip si Kotakang Masika a umay kaba. University of Namibia's UNAMS di Dana Kaka Aup. Tumaski utaw nga aup Dr. Kheson Zindanop kyo gumi. Kabango huri karip di kwen. Aupekang inding hong are kasigu. Tisiko sing ati hagabaku tisiko sing ati kaysa kay koptam uindi di kanira. Kaka sing kaysang nasa si bahasa. Nyatuin wadisis kang nasa herotin na makwin. Dates mo di kolonyale tayo kagyatam ng naiba. Ike kay kumaptam ng ding ang asensting house kuring kurus ay tarip na kuhain sa goromiba. Dates mo kolonyale ng aib ay ibni tariba. Tam ng didi mas kyun ngang am ding nagirisisin uwisa. Sindanop ki karing ang ka sabi na kurung an-an. Inirang naisa si tansa. Ngang namibib kuhin giring humiba. Nabay ka kain na tauga ang uway habistina. Si kolonyala taigun waku, tuba nira masa. Ipki nga magang ang nga sinagurutan, inedi ingay kay de kata sentin ng a, kabanggo huris na mibiyab di karugiring aip nga, rang hurung uway sang asa.

Bangourismum am au. Verna se nimboske. Ham conago tautauna in aigoras in nike had tautauba tatasin. Neng huba taba karakara. Tina may be up in an windy. Tina cocked her bar. Inskiraming ice as in an huan eriam hasi batania sa. Na. Anyho togu. Nan iagi. Nedi ima siguna comka hasi ba horn at yang on antiba. In cutting abong abo. Nike the aigorasic cramp. Hanoisip. Koisi komasip. Umbab. Situing na hasip sina. Nira tau to krisa. Uma tauba tasti taragu. Hutorasi canam de cotta guge. Sisen on sing unisan. Sitrocos and huihut in it hanging another tanka. Sitadi ebolas the oe am de glutadi. Democratic Republic of Congo, Narantani. You and Smoon am on crazy crocos as you go deep de beros. Get a ming hoot or as it canam de crocos as it coena. Nadi in no ming and crigu. Sit case at the maha town togu. Naga, nara maisa. Eat an arrow sendi. Nadia di catsi de mascayo. Tarisima conicu dinah crocos as iban grown or casse. Nasasi corasasi genesa. Sisen an comato barang augai. Rusip noi hoodi, untan nadi. Sino han ui bara sound, hanari tina. Ebola korang ui de iskene berosarami. Ait nora se, ain was adi ituris. North Kivus, Kivus ti South Kivus tingara, korang ui sinsati. United Nations ting is koesi gurisan. Ke ait nora sin aising urusip di tai tuide. Hooka tai tuichi kot nas tani tana. Ebola ng ait kodi sender di sisen hasip. Mwasip nguang are di tiko kosa si basisen are bastina. Si kadi arun nya korang insendi nin aib didi obasine si sensa manasteran ke digital G7 news a peres aroma peres na guang hau fransi koda na hase ya nga sang hu tumaskut kaw kaw online kon di kaw basip ay hasa ngami beb nes ay unwa si sen uiba nira kota si transatlantic nung are di ke tek hanumadi Sin nau hang hon G7 sting hon di tanan news evidence na hasara kung wa ang as Francis dis na disikorong as sahut disikorong as sahut disihun as kamang ay discuss ni rahasa minister nan na kai kai ba na sa kumkang kai tau na pa ang humisa radise Francis di digital minister ane lay henam ske guami hindi news guang ang nasa Naba is Nisa, no riba ton kaubas ay, nitsistin ams inira mga sin awasini ase. O kabigi maring hoguman sa Ronald Les Cuba, rang awasini, karakaba huha mong tatao. Nading uwi ka mang ustikwang uidi, ay nga haka dididi. Ay kain aredi, na kasi ba? Taip kong ako di sender di kautas. Sit kadi, nadi ora material nan. Tapin ams, Kaugura kau kain na kota ase. Hao aunge tora guha kovap. Wanira ko. Tawana kaubas aroma. Ay ay abo sasip. Si kari kai kui tau. Ay ay idi. Husong kasi kunga unwa ba. Kosa si kari. Sin ay gupti. Kain aredi nga. Sinin huwa narang am use. USC irani ting huwa kanam kago aunge. Aubekhan hongtu di mistu sira kanam. Nani disitse di kain kuang arestisa. Kavige ika kwa karutoba. No koba man waha. President Donald Trump bidi. Ma amsang anwa se. US maisa ige AFP sa guwa miba. Ne omka insendi guwa wakasa. Washington City ran sing ingabe. Nadi kainbang un ams arumarang having mong kaku se. US maisa ige guwa abong abone tam taka. Nang agus tong tuitimis ay guwa ang hong tuisa. Kahu kahu sa kainti si nadin aroma. Si kadin huwag ka namta gude irani di nikli sa ugub ay ang ansing aroma. Na autos ang hundu di mis naga ige hormos ngaw. Tawugu, tumaski hormos ngaw karusa. Kasat masini ma. Na ang amdi, unway di se. Irani ge horaga mainde. Nona di sitse di ding ayap ngane ube. Siske US ang instin naival kai di. Nga di nira ube. Komersiale daob ayip di sisen kasikwa ka a. Nga tsotsa o okhabegi irani di tasnim hwan kaing arisa teransim hwa kanem kwa ku itinga an

Otavisti military base when Otavisti come akura hankrip nap ba rahap nap ki apti uni osoros maski kwa ahui. Aisa rasan wa ipke ote danjuban abangambu di mikovaba aus ti senior inspector Maureen Mbehas ngasara mi nidi I kwepi ya uwe bank wanga hasi ku ahwe ngapke Petri Kuberi hiya anuna disikuri kaba ti ipke unika mandak tis tam disikurung as kai tam dis ai tam o disiti tam disikurung anka kuri di ngap ngake a muhi donor taxis ai ipkin iba arigam donor taxis ipkin iba khare khoise khare khoise ko an hau ue ta mainsen I ha oro sisen ue ma khare umsia nga khama akura ha khaip ngap ai ha military base mas ba ipkin ba ko an hau mbehaske arun I ra kom kom kao nesoros nes tin I wrote maha masip mahasa in Haverosisko a mahwe ahabe iskini di isoros nasa ochivarangos di I di ochivarangos di oh kwenti kai umsnaska ko a I ue miresan wa ipke kuberi kubera anisa ho we are tipking iba kali engineering regiment ding a ocho o Davis o Davis di kama agudi ha kaip ba e karo karo da no khoba nira isi e Auto to get car e Damascus you don't think hope to get out one car way. Nabeko haka this a Christian agurica. Our equipment lab at courses always say missions ding in a aros hia coro kilometer na Katima mulilo saho toe map na ige auto to get carbaco and inside up map ke. Bukalos nasa ko akuro ngari si ipke iba ngukong awi nga e ko a itong maski am trap di spills mas kasa si ike nidi I nidi I kaus ko has ka ka ning oni ko kasa I nga e ko nga wakayi si aw khlap ngap ay kusin nga ma uruste khlabi one screen dira mi pat pasinga ti ui baku an wanga an aisa ra an mari au ngake ko a ngain kai he ti I ke alcohol e ko ha e nga kari kari ge soros ma ko ha I khabe ike kharut ma ko e ti ge nga hanu se sing an kai ko ma ngap to ba ko ma nidi e dare kois maske ui bago an wanga nukis ni an ui si I ti I onsa a ui khabe ngiske ngay se resen o tam disi akan adem sa khuk tam disi kusin a kurin nga nga nira ha si I karuti ila ni kose iske nga kan ngwa presidents Lucy of it boys nga sinang aris nga Ang agam president di Dr. Rifiki Punya Pohambap. Rifiki Punya Pohambap. Naban ipdi akarong as umsia okang hutis. Ngas hiya ondobe. Ngan halis hiya ohangwe na karip namas. Ngas bago si Sari. Isa ko, nguha inke Dr. Sanit Steenkamp's ministries gamastis. Hamquin, Kamkamsin Hurun, Mandis T. Akwaisa, Christine Webis, here, senior Mikovaba aus Presidentis, Nas T. Lipius Ephraimi, here, I know of Ohang.

uske atabaka e nga e ngomisa nqaro maqhayi asima sanqaro maqhayi ngqubu umcobo nqaro maqhayi ite oyi ngaba khura hoyi nga extra tax khura hoyi maris nga sa nidi ikweni hang eisenhan ti we ba ngaba han ministry sa hon ngana nira nqaro ba se qawdo so den ayindra o tinsi nda netse wanske khokandra ngayi ke koda niskanqoleke kuza rona kuma likurecina gabe ikinqi ayixobusithi konxisa ikoro namapi dollar ka raqan oyikinxisa nqadi I tax nanqasi ninqisi isinisgawo oyike aneti I sarupni banisa nqani dollar kuthi maso chata mire hun dollar kukosi asixa qoqadra tsiqan e nedi imari sinista uwe inxakwini yantabaka inxayirha nxayisinana ngayina wisa tamaska yotra nxayi yinxani ubataka xharaqhayi kusi mariyo udumaha tabakayi ainda mariye nxaro o tsisaru icitma ike tabakayi neraqayi vaipko hablidi nxa warakarhuni yatabakayi 11 ayikira nxaro e is ministry sanxadi mari sinyara nxaba kuhoxa isinxa taxi nxa ihura ho xui ei mari sinxa sahura ho is nxasa u tinxi hiyara tabakayi nxayisini kayi nxayi rha nxayisinakhoi nxana wi ayixobuseyi nidi ikhweni hiya ngqomisa 1 khweni hiya asmasa 1 khweni hiya sa so kunxoka 1 nxana qawundo matitira nxayi camkhosi cica maka korokhwese camkhosi cica maka nqani chinqa titira mise ira ke xa minxaxa thira ke sarati nxinkcuku nxaka amaxa ayintara ayintara qayi ayinxaro wethu yithi maske iyotara nxayi kesira cabi kesira sicabi cabi kawo oyike khona anxamanxwa titra nxayi ninke snife nan waraka akhuni atabakayi qoxa han nxanke rakwi heqa nqana ukira nqayi ha chida kuyi o ida ndinxhumana maris xa sicinxile qanqa nxali tabaka irhere nqaro manxayi kunxaka nira wise iske ministri sira nqanqa yinchitha nirhoyi titi qawuda mandira nqayi mandida sadati nqayinkcoko mandiya qayi akuyi eni tomaske iyorhuweni inikhwena ibe caqise se matare titira nqayinci kwenkinimi ayikuye inkcuku naxancinziza tabakayi ndinganxamanxowa unixancindi ndakincikwida thina ayinxanxida kinimi ndidakira nxamarhu rhabe ikenisiza kuye kaora nxibasen onje khona nxorosi nxamarhu qhada kanqaku nxincuku seradiku nxaku thina ndake acihi oxha camkhose cuca maka korokhwese camkhose cuca maka nqani qhinqa ndidira mise ne onqayida qanda nxaxhaswa qa nira ase

Akanda nganxuba qho wathi it afraid of this ke eh seqho wathi ila nxuba uthincane uthi masi benqwa nira konqaske ari sinqola sisiqhayitha up disicamqo disicamthi sinqane inqanqa inkulu disiba cha inkom ige aqhe namabi yabtikana ka banqwa tani ghost niska oke qhalesi angukhathi qhamsa sokwesi nira qhamsa qhayisa qhamidi masi ta abas engwas ngasina nqoba sinisi Nung aguge nira atamsa kabe kasi tamsa titi. Sorry skin, I come ng tam disingon ng ahin ka man o hung isra o nirang haiti. Disikorong ahin ka amang wa ngani isra o karab ay nira kasi I. Am si kabi masim ati di bang wa ina ni kos niska. Oske arande sa disingon ang nuna disikon a arana sa disikon at tam disikorong a. Aruwa ba disitam atam disingaling a aw sa disitun atam disiyakan a baita po sa disitam atam disikurong a enana sa disikurong atam disikosin a kwanda sa disi atam disikurong a kain oba kwa sa atam disikurong a nelao nifiti sa disiyakan atam disikurong a hindi spay sa disingunan a atam disingunan a ngomsoro sa disingunan atam disi ngunan akatima mulilo sa disitun atam disingaling a ngutuwa sa disi

0: sicamcacamdisi hum a kuriha sa disi akanqona disi dave pausa disi camcacamdisi kurun a tsaraha ibisa disi camcacamdisi nganin a ngaminusa disi camcacamdisi ngona ngurun gurusa disi ngona camcacamdisi hum a nur tu versa disi kurun anqona disi tun a oka hausa disi ngona camcacamdisi hum a oka karara sa disi camcacamdisi kurun a Oka kuyo sa disi ngon ng atam disi kurung a. Okongo sa disi akang atam disi ngon ng a. Kwedi kam sa disi ngon ng atam disi ngon ng a. Omithia sa disi ngon ng atam disi ngon ng a. Undangwa sa disi akang a. Gam disi hun a. Opuo sa disi akang atam disi ngon ng a. Garib am sa disi kun a. Disi kwesing a. Oshakadi sa disi ngon ng atam disi hun a. Ochi nene sa disi. Gam disi kurung a uchi varango sa disi tam a gam disi kurung a utiapi sa disi kung a disi ngonang a gam disi hung a tsuba disi kam a gam disi hung a anisa kwese gam disi kurung a rundu sa disi kam a gam disi hung a nganing ausa a disi kurung a ngona disi kam a tsahop am sa disi kam a gam disi kung a tera spy sa disi a gang a gam disi ngonang a tsumko sa disi kam a gam disi kurung a tsumiba disi kam a gam disi nganing a Komen kamsa disi kam atam disi ngoneng a ams ain ai kamsa koi se kam disi kurung a ain kai kira kai kung kira a kama diki a kai e kau lo kuro ain dama kau si ira ki kam ngap ka a nirang am kasin oi nang ta si ira kam ngap ka nirang am kasin si a kam ngap ka kau lo ira ki school kura mandak si chotwa hui au taina tau ngoro sa sipti atoku hia dani usiga maka ko kantoku hia dani adab morosa sin amane ko se iga kumarun ke akayu di direngwa di ira kira ammi si da sada wanara ko ka ngaisa nutu sa korangwa ko ka dara tuanda morasa sin wasa timari ko sin ikwan rangawi di ira kisa sirangwa hui au ira kamang Kumaisa betul ngabib ngabki kumaisa benet khibib si kumaisa boisi ngabkas na ing humiha I adi ngadi nira akasi I kosa si skol kurat kubam si ira skol kurat kubamu tuanena madi madi darang ngari madi darakoka di idanimi habida habidirit si da kahu mai didra mi sob ai nira karu se dit kaba khoda det snat pai ti kaisa an hong ai ba kauna nira khore ba se I un pandra sang ai ni wa kaina a khokta kaisa kain ti kaisa sang ba wan ari ida ke dc ir ai kore khap ta mi khwen kore khap an ai tam ran ngana asa kore khap moli ma ba khoni se wits ma sing wan se I Abada Adidanira Wan say Hoge at a city at Nabasin Tarina Hurunyani Tanintina Hoge at a city.
1: Ada Gandhi Ko Chitabiga Ko Karikun Juan Karikat Juan Dawai Juan Han Juan Manuan Juan Watching Nanote Munkari Tim Amsai Sorosi Kamtams and Nurun Juan Twin Kaltis in Twin Kaysam is Twist Mandat is a hoop Frida is Kose Koroi Zahu

ai ke nga tswana ga bela go wa tsisi go tma ma so ma si kanta ne ti tswana tsana mari uesa ka uro ka go ne ti thari tswara o tio wa ra o ke go sike go ke sike thari tswa re pri ke kom se wa tma ma tswa e wa e nga o go sa ka tsi o ra sa se ding ha ba kae sike ding e ba se sike o ra sa se ding ha ba ba se nga ya sike ke nesta o ra sa se ding ha ba ka kae tsi ka na una kae hotman ke ne la tswa tsi mang ka mo se o du ke ne ke this is khanga sa tswa rona tsika tlobe ga koro go ntuna ne la tani si autos plus kwa tran hawo o ye kaise kaise yang awo se tsiang go dino bisa tsike ke tokwa ne tsara to ro se tsona ka ng kheske ne ske a sa du di ka dem autos ne la tswa ka tsisi skrio wa ikore mama si kai da sa o ai nga o si kisha tswa ini ra hana skola go ha si skrio tsna tswa e dingi ete mati tuka go ngaring mati go kwena go ha nga o dursa it ne go e moti ne da a isa ngwe sa tswa e ngira go ngira o be ga nga o ngira fa i bona transa beta tshaba tswa e ngari o se skoli cha o sa tswa e ke ne di nga o sla so i sit plus a ngwe na go ne ngwe sika o be ga e tra mesi nga ne tsaisa kona sigre ngwe o mati go tswa ngwe ira sa tswa ne sit sa tswa go gabetsa sa tsantswa sa marisha matare ne sai satsa tsone ra ngora sa seng la di uwe ngora sa se se tshe ngora sa se wa tsheng ka tsmora ne di maris la sa ramatare yo tsile ke to hone ska khona ra kan ho ho nga tsira miti go dui ada kore sa da wanda mati ne o don hina da sa da tsan la intwa la skol ko un ba sa to go ba ko kare ida ta ari aitse mi halata ka ha o di nne a ndi kromi a khopha se dabri ga mwe go iyo o go sa go tshwatsa le tsena di o siki ke nna go rina ne go re tsa go ha tsike ke ka di ntse re amsa ke o mwana go nna ra go ka se ke to go ba le go nna a isa nne re tswana nga o ha se sa ra se khosi sa go re o go e do ga se ke nna re ngori sha khorong ga ri sla ke ke o be ha go a ke kra o go ro go ke go a go se ne tambe ke nna go ro kho ne skin se sa sko go u tona ga ru kho ke le tsena ha then and I mean ari ja go a hai go jabe a thas ke a to padi ma se ke ke ko ko ko se ne di e ora sa si sko to and di na me be ai ai ka kam ga ko ke ke ne sa go nga ke ang habe hina a go ga mang o a ha ma tare e to ma che ke ngai a khau ai hina tsaka nga ka ke ka si ha lapi masi tlapo go goma seng go nna ka ba ha ka khona cross is tla go ne skin sa warren of arrest we matare tmai blanka tsa ama si tma ngonga ka ai si tma di di to tla ho sna ke ke ha ka go nna le go gen se go sa se ba di taxi di nga ya go hina go to sen go ha be ke ke o ga kondang abena di o se ke tsena abe di nga nga abe di o ga nga o nwa sa au o ke ke next time di go nna cross is tla go u Neska ke se a ngoro sa ke nga sa se ke go mo kaiske taxi to ma di gene ba go ne ba tsheng a sa se go ba di sida di aye out of the car go ne di nga di we tswa go ne nga sa se go ha bi ga se go go se ke ye neska to go ba nga ba sa kaiske a ba ne go na koka tshi to go ba ne go na ai mi o ba gore go sa se tsaba go go nga mi bebe ka mga se o to lo ge ke go ntha to go brang khwaski a na tshi ra skole a si skra yo o ke se nka ba sa khiski sita hina a go di tsatswana ga konta ba da ga da tog bra kan khiski skoli ma tap ice a go sa tog ba si kaimeng di e ne tswai da ba skoli ma tap ai ha tawam sa sa go tloa tita tao tap ha tawam sa sa go ira tloa se khisa nen ke tswa rona ga nga e di tayo tshe ka go on ke ne tswa rona o sa se ne go e o ya mtshida ke tloi o e ga sa a sauta ne ba gera mo ka iske doubt no e bi skoli di nwa ne bi tsai menye tin ke ne twa rona ra ne soma ha a go ka go painira go e tlang se e masi ra tsena se ra go masi so ke ke to gore tsang ka iske a ma be sa to fla di un a be di re skoli di ja tsa ke ga di tsa hot manis ke skrelo skoli

0: ala ifine ayetu ayike gine di tata kende a diyo. No kofan kande di tsoman hina gine tata di tata kende ngadi ngang a in skola patrosi nga no kofan ne di skol gwenya. O khabe ngusi nga tayo o gine ngadi I gaiket nga tan khabe yeko hana inira ne tsoman hina gine turo si tata a in skola patrosi nga taisi skereo o gine ra watri si taba asal tana nira skola patrosi kati nga mibep inira tata I nesta tohba tsona ngi ngora sa se tim tsere amsa u khabe lesa kau tsai tsi le di tsona ira skola patrol di ngadi amanira masi skra yo o ye tsa unwa o di tsere am inira ne tsona tsa se tsiba nira masi isa ni sin ka tsora ku a tsima di nira a ngi mitsi se khabe ke ina gore tsa tsai tsi ke mo di nira ne tsoa ro tsanira masi di I tsona tohba mo amsplaga le di khun tsana nira di se na u skola ku hina go sa se Tasi speed tamron ang kabal, tamasis kung nga school patrol ko din, nga gitaw-taw din, nga din kabal, nanti kay kang kas, tinagigyan ang habi, igeke, ama ba isang nga school ko nga mibib ay ngora sa si, sila di school, tuwan di, klapan nila si siyang kamsi, kasi kaba sa hindi sikra, ngun si school ang mibib, ina wibi, dawa mo sa doktor mamon ay kabigi, kasa kong abdi, au gong kanara, kwe si, di gigi toko parang wabi,
1: Nadi in nadi in zizana school kwan di outon ding now na street mask ayo kwap ding now staba ikum kuroko huga kurip sa tsi ege a ning are outa nya ngari school kwan ara ngari udan kairo sin system isi a khuru en om tas na sting ay basin stress na ra di tsase a taup ngora sa sip di khe kaun street mask yo kara kan wan ngse ma ka ngse khara ka ugu nya ha ka ngse mari si khara ba ngak khais ay ma chi tsan ngse a ngau ma ka yet mask yo oron oro ka yet mask yo ngse ma ka khara ka ugu nya koi ka
0: kekan kan sladi tin sara ma ubadu turosa hanat snira ngawnga siskrau oike madi khara khaba tui khoi di ngawnga ai alkuna ka sikar tui khoi di ngawnga ai ya tui taisen nam bise dollar tui re kaske tanas ai dira mi tui kan ngau sabe ka koro kan ka haine kira ngani o kin bo tui di sin chigra ho kra o da grafi te sin sakko habe ye ke to ko karo chirang lai tui kaunga ai tui ni di huira khwa sawra sigira di kai skine ngaunga ya tuan ran wana ki kira ngaunga chipke ne ngari au klaba na una sin ngaunga chi wa kriti ne na ngaunga chi kaba khu sa kriti kadi kong amgo kong amsin kaba ro ba u ba sin sike khu chi rasta ai ani ra kong se habe ki ngi rasta sina mos ai ra mai ne di au dos ai ki kosa ari ka khabang wadi unya le dan khabe shi skrai ta maskino khabi khasi ni ra ho shi skrai obe do lon kona ne dan kan ka kaski padi ka sana gi gi kwan ura ga ga kai kwa tura ngru nesla I shi nga ba padi thara phina ko ka kai ga ba khasi ba ngwa ga ba sina ra ma shi khaisa ga ngwa gi gi ra chi nesta tola ne kan kaski sadu wan ki ni ra ne ma shi ba du ka kon am ma yu a kon kawa se skol ko ni si se ne di ma shi kapkan aroma ese titu gini ari ni to njugu an kon kawa se skoli tridi gamio ma habe da gudi dane ai be go wati si to ai ku mutira mi ware ko ngora sa se ira sa to anga o so tin kan ngora sa se ku ni di to ai ba skoli asi sa o habe kharama tike ke to khbara nga nga baski modisi mi ko ni da dino se khara is ku sin ebe sin ma to di tsko ho tsatsine ba ai nga kharu se ipresa so sige ga gi nga nga kwato a tsira nga sa nokwa nga nga ke dira ka di areas ka sara a nga ri a kunira wa tsitse mo di tsona a ka ma ya nga ri a se skolo go tsanira go se ikhaisa
1: wa raga se a ka sa tsira tsom a ne se tsa ding ha bi kha sera mo ho sen a khoida nya ne di eng haro kuna u ha dat maske nga se nga rang haro go di da to go banira tsara tsara qhaisa a ma monster a ama besna e ne khare o doros na boruga tloi tsona ra nga o qhaisa kha be kha be e nda to go ba nga u nga se nga kha bi kha kona tsini di wa di u no qhaisa ke tsom dra sa a mo sai wa nga kha se da bo bara season u khoda ka roma a masa a haisi am
0: kai kan obeto face yang haba sa kai ske kosa se ni yang sama ha an sai kini ba yang ai yang sama ha ti ada si sen ku kada ka kon kosa se ai a u na ka was ta ma si skre un gari sa uta kra usla tsum ko gari sa uta ko itina ba a o inga o minu ba ta ma si skre un abe mastra ora kona ni ra kan kai ske hanatska fru ga gari ma yo o ngati I tau pinang oro kwa pi a auto ngana ratani kaba uchi ngora

0: ni sa maya ma para ke maya akoi ni chigira mi ni sa tsuki nau tau ti sisin sisin ko na ras ko ni ha tau ras sisin u matsuki poa si pa wa ma che che poa si pa wa pa ni risku ma re chine risku ma re kasuma ma nanu mas ki maya la of ma para ki maya la akoi chike ma ba karu chike ne koi tam na tam tam ma na to ga ai be maski chi khu i dit mai o gine kwetsina a kwan kwan ka martin ji aha parisa na ban mari odun martin ji a gate time ka e nun na tsina di man monati sistema tuis kol kutwa monati sistema so maski ai ba sen ai ba hum ai ba tuuni taup di mai saka ne skul kutwa sna si ma kamara dit ka e kamara ka si ma isputi kere e so na rus ka ma spule karu ona disi karu fiata festa ma ma disi ma disi na si karu o ke masa kwa kone skusa disi so pai ba ma tsna ke ta optimisa ku tsna to si ba da i ke i la ta da na ku ne ga si no aku chimi hi ma bas ku kamera sama ma i chon ani dida ko haga disi se mari ma si ni tsna la kamera sni pai ba ma ka pa pa ku na sa si e Macron la nit wai si ma put kamera tra i kro i me ba da massive are body has of massive characters so hanuma de paragu ji boy excuse ani aka eh na excuse ani si not the optimization chi ma param khasip chingi man ya masko gut wa ka man ni hera de auto sama chi so samon in kuri ba giro of ne golfros ni onar khastra excuse u kurun kurun nas ase ma skolo fama khabistna ama kharuka ta optimization ko
1: Ee, huaraka se a kasa

Neske kita mesti bawat NBC kita. Nah, mayroon naman o ang mga isa ko sinra. Bising ko tuning po na tao, anigat pa kasi para komite, ay bitan na kay this one bide. Nagang nga President Lucia, pues pues que saan nga kit palin kumbilin ankot e nana sinagotaw taw na intuaro na school ko kay na may biyap kira sa ikon saan harodi. Kadin ang kakasi UN Mito si Paroma, haro sindan ko ba isip mga sitiyara, tao kapuan ko ba isip kaisip ano sa sitiba. Kung na Paroma, isang besin hanok kira ang gawa kong hindi mo kong halimati. Ay mga basin hata, ang kong pwede miss niya, ay nagam kong wagi President Edgar Lungo kay Pos, ay kukutara kong sama, sinisinig mo ang dikoran. Iba, nagang mo President Lucia, but po is kaya sa mga sitin alin ang piling kansod e nanas niya kong tao pang na inforo na school kong kay kinikana sa mga sitin saris di swap na gulupi. Ay kuwap kami po sitin sa mga sitin sa mga buhay swap na. Ang bilis kay enanas tutin mo na kung sa sam kay disin mga sitin sa mga kanina mga sitin. Ang saan ano pa sabihin kay kuru kay sin na ang bilis na na tiba mga sitin swap kong lalo si mga sitin karatan kay sitin. But boys, di saris kay hindi uwip mga sitin si ko si karing mga sitin sa kwan karis ay kusaw ko sa'y nada nyo President Peros di sisin sa sitin. Ucho ko ang limay hindi uwip si mga sitin pungirat para karaita. Inanan ang natin pariman ng pangwip. Tadi pun tinggal umi sih tadi kita ini. Namun tiap kira kain kontan harus untuk aku

Kaise ke kan kan stile gira bedial stinga ya ngami. Sadang o an andirisa o kupna taikri guys. Aroma taipti tai tauba. Wan wa ari dira kaureba. Sisking hwa kari sa kon wasko. O gooding an andi. Saudi rasira. Kum ain a. Kaitons root huakus. Kai kump isak kawasip. Aharop keng ani tisya keng aguru kuka. Tisik tuing as kai tap tis ay. Yang ani arnos ay. Kai kump isak kawasip ti koske. Ari ngawa sa dertak arnos ti. Bet yang hawa bahu. Kakap nganuk ti kau dengan sengat ani tiye. Nitis unin apa sa. Nira hase. Juana swart sa kai ngat kai setubi. Haga kam ngani. Haga kose. Kose koro. Sina Afrikaners. Tamaski sina Afrika sa. Kainga kaisa tui. Nguna kainga hun. Nguna nani. Tui nguna sa ay. Dinka hun. Aroma kamibare. Sida di tonga kantu. Mi sa towa tama Paulus ngwabib. Jika tuturang ay kong pengatam disi nguna ng as kaitsam disi koru disi kusing aguru kukagyang ngoni. Kump, kandu, misa towadama. Kima masa skoro tanga sa ding aw kunsing an sabi na rang otaw. Kous karuang ay panirang ang anise. Kay nga kaysa tuwi. Kaysa nga ni haka, haka ngona hong nga ni si Margaret. Munon dumbo sa kami. Erna munon dumbo sa kay nga kaysa tuwi. Haka haka nga ni. Kwesi tu hong kwesi sa iting kakong aroma. At kami bare. Kai kong si kading ID aus, aus ang ID aus. Kai kong si rekina aus si tawda ko arais. Ke, nani di si kaisang aguru ko kati si tam as kait sam tis ay. Kaya ang ni, netay ke, sorosa, karap ay, namaluga si stikani. Nap nga hanin nga rekaru uwe, Ignatius Loyola tani, namaluga si stip nga. On awagin insti mamas, aman naman humres di oms. Ozi chenets di omsaw, nirahan nga rikaru uwe. Siske sorosan nga nir, abay banayras nga, oms taba nirakong away. Nga nir abay ge, unin abasan nira ayitong. Siske on awaha, kayitong usrekhna arayis, ozi taragos di trosa. Aring nga mga sadartakse, kwesir abay, Namabia Covenant Community Kirke Vanedas nga friendly supermarket kap ay map. Oong awaki kakap Michael Vat Pini di Kirke Bahu niratiye. Sitrok ta sa Pionis Parki di nga baditava. Kasa si Aroma, tomap funa ba kaya nga kaysa koro, koro.

Uisa, aku kencing ansabin. Sing abu kurung hawa parang outau. Ngomdomi Gabriel ngusip close king anis nga. Manis kaman ayp di sedi tiye glorious power of God pengster status nga ka. Apostel Hans Wolfred ayisip kodunas nga ka. Kwa vigip dunstak tiye sant pats ay tabang hang abasani ha. Tinera ha sonda tin iram stopa kadini ha. Ertu ikrisa kwezi krisa blok iye sonder batar ng ankrip nga. Si kwa kwa vigip dongnar tak si freydak ni karu karuwe. Glorious power of God status nga ka. Kwa Kristi kapan apa kain nga krisa kwezi nona nona kwezi. Haga tam koro kain nga ngomdom Kristi nak skriver sa. Kainga krisa tobi, haga kainga krisa, haga ngani koro hun, Britney Clue disa kainga krisa tobi, haga krisa, haga kuse, ngani tukoros ay, dinka hun, aroma kami. Kongti kasa sana balis, ngamdes, ke koro disi haga ngagurin kangovung ay pkauka, disi kam as kaitsam, disi arnus ay kongkagin omni, haga toma di tama haka hun, nori toman, haga kanga sa ding akwinti ngansabin arang otaw. Kousking aring ngama sadertak, Arnos pedi ang hawa ko katap ng ano kodenas naga nirati yee. Katrina kubos at kain ng kaisa tuwi tam tam tam nona nona tamaga koro koro. Sana kubos at kain ng kaisa tuwi nani hung haga tuwi nona tam kose. Lugas parman at kain ng kaisa tuwi hung tuwi tuwi koro kose koro nani staba dinka hung aroma kami. Kung staba na stami ay ung napsi kaya gadi siguring kadi siyung as kaisa di si movung ay kauta. Umstaba tumibigin ang ani. Mama sa sung kansen ako nting ansabi na rin auto. Stefanus Tami Koskin aring mga sadrta. Arrat pendi kousel status na katsumip na. Kakap asip kodanas na ganiti ye. Anong aras na ito ay nira ay kong se. Kaya nga kaysa ito ay koronani. Nona haga koro koronani. Ausi talin sa kami. Ausi wisen China tam sa kaya nga kaysa koro. Kaysa kaya nga kose. Nani tam nona nona sa kami. Karitorop Mario. Luitensyo ngavip. Kung wung ay kaut na dipres ay umstaba kung ani nani kanta mama sa sunod kang san ngausan kay ngausan sing ako na rang auto harito arop Mario Letensyon ngabib di troske sundat si umsahu 7 day adventurous kerket kodo nas naka kosir ni diye si kota sa obong kanta kung hanap tawa nunu kay ngausan kay ng kaisa tuwi nani hung hung koro kose kose tam Leiden ngabib ay kay ng kaisa tuwi Nuna hun, kaisa aga tu nuna sa itami. Tam kuriha Nico John Rico Kaibib. Kesen meris ay tong punga kosis kaitsap diseng anesegin ang ni. Kaura Patricia Kaibib si John Tosip di tomaba. Kaura ngani kansa di ngani kansa kutsing ako narang okaw. John Nico Rico Kaibib toskin aring nga sadartak. Iba na isir nga wakong aneseni di ye. Kosir abing unung abas niyet sinira. Ay tong sing ngomdom Katrina. Oveka sa tayo nga kaisa tuwi. Nona hun kaisa, tui tam kose kaisa. Nondom Salmon hovega ba kain nga kaisa tui. Nona hun kaisa, tui tam kose kaisa sa ekari. Dinka hun aroma kamire. Kaitong si Christina Soar, boys. Ke hun di jia gang aguriku tanganis kaitsap dis ay. Ka hun ayip kauta gen amuani. Soros tra ngong kristin abaske oms tomas. Tobi haga ngani, batlet tani ngakore akabta minne tse ni aytong. Sige kousan aring ngama sa dertakse. Hendrek wat po tapernakal aymikir ke baku, kakao smartens taitus ngakani diye. Kakao skarise sa kain ngakrisa tobi. Ngutui koro, ngani krisa tui koro. Ngomdom sorise sa kain ngakrisa tobi. Tam krisa haga, haga tam. Tui koros ay din kakong aroma kami. Kahit ng juwa sa Afrika na ri, au damap, au sibap, kaya hindi si tam ng agurikuta. Mabung ay pakaot na kwanda vis ay tong naging amuni. Kaos king aring mga sa dertak, kambal pendi kaustel kerke baku, apostol Abram kubri kodanas na katrimopsi sa inidiye. Nitsis tuning abasan ni karu-karu se. Joana njambasa kay nga kaysa tuwi, tam koro haka, tam kaysa koro tuwi, Walam roe na siba kaya nga kaysa tuwi, kaysa tuwi tam kaysa kusis ay kami. Kung sa omang nawaba kowe o mbape wa salinde karoe spirisa muske, kahung ay pkaut na disi nganing as kaitsap disi kodi tam sa itong na, ngani disi korong agurugu kaging ang-ani. Negay kung sa omang nawaba kowe o stikoske, aring nga sa dertak kodi tam sa alfang hawa kuni diye. Anong abas insom staba, kodi tam sa transambip antrip na ninit si itong si. Ausik leveni ang uise sa kain nga kaisa tobi, nga ni ngunang-ngunang.

Kaikum aba pit aba qanib ke xesha disinqane ngakho ri kucha. Disihung as qaitsap dise uchivarango sqaiqonqa. Kyanqunni. Aba pit aba qanib qosking ari ngwa sadertag. Christus trap qaitus ngaka kortor kontor pos enirati yekhosi abai. Omar Margaret awe bisa qainga xesha cubi. Xesha cam haka ngona cam qainga qainga. Omar Elsie awe bisa qainga xesha cubi. Ngani xesha ngani qainga cubi ngani koro. Sylvie awe bisa qainga xesha cubi. Ngona qainga cam haka ngani. Nona Jesus eding ka go arma kame kai go Peter scrivery ke khaisa di sikorong a go re go tsa di sikorong a skaitsa di sitara ga be se ding ni kai go Peter scrivery khos ke tsara ga be sna e be nicer luder se kirke ba go a ringwa sa der tagni di ye o neng a bas neng o ne a ipuse ga ina khaisa tsobi tsam khaisa qaina ha ga tsam khaisa Elias go ba qaina khaisa tsobi tsam nona khaisa ngani koro khaisa

Elias khwaku ba cha inqa xhayisa cuwi camnqona ngqona xhayisa enqana ikoro xhayisa ichamitsi nene umati cha inqa xhayisa cuwi ngqona khosi hu ngqona cuwi cha inqa khosi sai adinqa ngqona aroma chami bare akaitons awmana hero constancia hamatas qame enqa ge ayise is ke xhayisa disiya kanqa akori kuqedisi cinqa xhayisa disi ai kade dura ayqa ngqona ayrobde umibang amayqa ge aqoqo ni Netaking on Wagay Tons, Sister Hamadas. D. Tabang Hong Abasa, who ir netty? Achis get kept money de ye. Taking owning Abas, no Christ is a umstavania caru carue. Tamara disiagan at disi present a Emmanuel Shividis schooling Aguma. Masa Huma umstava. Tiske close on Wagay Tons. Sister Hamadas, disa. Aring was other tartis a. Nira di saudos achis kirkebahu, saudos achis kirkeb not having him of us a nitty, sing arigam quagga, close of us a cuddy, nabahu, tikro gaza, puny sparking of a didaba. Kaina traisa tui, tamaga traisa, haga traisa aga tui, said a siva tummy. Vainant a siva kaina traisa tui, tamaga tam, goro hum, humona. Alma daxa kaina traisa tui, tam tam kosi, goro traisa hum tui. Kaito bandris bagiri tersep ke hu disikorun a guru gutta disikorun as kaitsap dising items nagin ani khoskin aring ma sadrta pedian ha ba khu khoiser ni di yechi khok ka sa pinis parking ba ditaba so roskin ma nir torato parking na ari kane nga nira khong wa hi jegulin pie ka sa chainga chaisa cuicui hu chainga chainga chaisa chaisa ngona antonio bagir chainga chaisa cuicui kam tu koro kam khosi chainga manis ai dinka khun aroma khami Kay kung sama Francisca, ausas kondombolos maton ge is, ge disitwing as kaitsap dis ay, kaisa disitam ng agurukuta, kadudura ng ay kong ngayon, ani? Netes ge, unin uaba sa umstaba ni karu-karue, marulas nga erf ko si tutungo na mugunda kani nga, siging oong awa kay kongs, ama Francisca, kondombolos kosang aring nga sa tertaksis ay, Nira diye, omsahu, sitro kasa, obonganda klonhona taba. Thomas Maria Togodon, kondombolo sa kainga kaisa tui, haga korok tui, kaisa haga korok tui, Roslyn Engelbrecht karisi sa kainga kaisa tui, koron nani kose, nani hungo na ngona, Esther Nangu kondombolo sa kainga kaisa tui, kainga kaisa ngona, nani hungo kose, ngona tui nani koros et kami. Kai koboba Egbert Roeb, Ke dizi agang as kaitsap dis ay koro dizi kwe sing agurin ka. Uset kos ay kong kagin ni. Kos kin aring mama sadar tak. Nira di ye. Netes ke. Soro sa klinik stava nganir ni kong wai. Anin abas om stava ni karu karu se. Bernade Damascus van vay kai nga kaisa tui. Ngani ngani hun. Hun kaisa kai nga kaisa Adolfius Kisting. Kai nga kaisa tui haka haka tam tam. Nona koro hun kaga Gustav Roeba kai nga kaisa tui. Tam kaisa kuse, haga tui koro. Kai kong sama tor kan ames. Ke ngobung aip kau kan ngani disi kusing agorin ka. Oci varangos ay kong kagin ani. Kos king aring ngama sadar taksiyon sa abahu. Oci varangos ngani diing unyong abas ombiling ang klub nga. Nitsi ni ay kong si Bernadette aming hovosisa. Kai nga kaisa tui, tam kusi kaisa. Tu kusi kaisa koro Alexi ang amesa kai nga kaisa tui, tam tui. Kaisa kusing ngani tuis ay. Diing kahong aroma kami. Kai tons marta penny, kadu paus poesen ke is. Kengani disihun aguru gutta. Disikorun as kaitsap, disikahun aip kauka, smep ayum snagging unni. Kosking aring mama sadertar. Exodus tam hap, kai tu snagger smep nani diin unning abas nitsi. Umstavani aitun se. Oziplomsa. Kainga kaisa tui. Hun on a kaisa. Nani hun haganani. Marulala sa kainga kaisa tui. Tam tam kainga. Haga haganona nona. Dinka hun aroma kami. Ons ama Irmilde Herlinde de Cox Stingel digging ansize ke koro disihun a gurin kha disikusin as khaitsam disin anis ai kong nagin ani khos on a tons Irmilde disking aring ma sadrta anis na Romskadli ke kerkepsen Maris tha ba khu khoiser ni diye onin aba skin ni tsini ai kong Evelyn Mahali kai sa khinga khisa tsubi kam khosin nani khinga khinga nani aga Yalan jarsun kainga kaisa tui,
xhayisaka cam ngona xa inqaba nqani hunse exhami xa untsinqawo zezirosa damascus ke koro disi hunxako ndinchadisi kwesi nxa siqhayitsa disi garhunxa ibukhawuqa kayinkxawu kunangenxamnxini xa untsinqawo zezirosa damascus ndixhosi ke xa ringxamasadrtartsumepnqa throne room of christ kerkep xa igcwisinqa

xaxaxa ngcwe isiqhode nasinqakani diye nethi sicune inqaba sanira ha se cha inqa xaxa cwi camnqona khosi ngani cha inqa ngani hu awusistela tamasise xhami qasap kene tamasise ba cha inqa xaxa cwi ngani cha inqa haka ciko rocam dinqa hu aroma xhami qamqong uthi qasap joan babi isagi ke disinqani asiqhayitsa disinqona disixhayisa ngakulo kucha xwanda besixaxa ngakhe ngcunqani Joan Babi Isagi Xhoske ari ngwa sa tertaxi niratiye Soroski nete onano gerkepta banqani irni qong ay sike xhose ari khonda bese efisir xa ba khoni ha ngumdom emakludi sa chainga chaisa cwi ona chainga cwi chainga ngona chainga hu ivon isak sa chainga chaisa cwi qamngani koro koro cwingani qam dinqa hu aroma khami Emmanuel Amusila dama ke qam disi chaisa akuri ngqangqovu ngqa khaqa Tams kait sam disekin ngani. Emmanuel Amusila ptama pkoskin ari ngwa sa dertaxis ay niratiye. Neteskin wabasa. Omskons nuna nuna hun ko jitu tamaga insebul tani akse lans tani aykun. Unin wabas. Nung kristisa. Kain nga kaisa tui haka. Kaisa ko si tam tam sing hao ko sa kami. Uri rosa kain nga kaisa tui. Ngani ngani nuna. Kain nga nuna ngani tui sa kami. Kam ko si lese di samanda koks. Ladies, lulu di mama sasa guru kaya iske tam disitu ing aguru ingka. Disitu ing as kait sam disa ing amuni. Lese di samanda koks kaus king aring ngama sa dertak. Katao per Carlo, mukorop kod nas ngaga Philadelphia pangster sahu, nira di yeti kog kasa pinis parking haba ditaba. Netis unin abasa umstava ni aikung se. Kagaus hana hansen sa kainga kaisa tobi, ona tuingani, haga hung ona kaisa, Katos Pietra di Terlisa kainga kaisa tui hung tui hung, tui kuro hung tams ay kami, ding kahong aroma.

Ham kus Merlin kaibes mami des ke kusis kaitsap di se kai kaisi omsta bagin ni. Merlin kaibes kus king aring wasa der tak sen Stefanus ker ke bahu kai kais nani di yeti kau kasa fer kanus tawa di daba. Unin abas nete er tui kaisa kusis daba o shedu tui nani ay kunse. Kai nga kaisa tui tam tam tam koronona nani koros ay komplei dena kami. Si ausi koko kaibes a kai nga kaisa tui haga kusi kusi kusi koro haga kai nga ay tinka hong arma kami. Kaitong sa man Natalia ang uwises diamond ke is amang o trabes ke. Disiktam as kaitsap disin usa kos kaitong na kaisa disin ngunan aguriko kaking anong ani. Ong awa o man Natalia ang uwises amang o trabes kos ke. Aring nga masa dardak at sas nga khaniyeses tama wako niratiye. Netis king unin awa sa umstaba at sas nga ni karu karuwe. Awsi aleta sto ustaba skisoro sa netin nganir at sas nga ni kong way. Awsi dinatabu sa kain nga kaisa tuwi tam tam ngunan. Tutu koro hun, Hermanas tabu ba kainga kaisa tobi, tam hun koro, kainga hun aninguna, Michel Swarboy kainga kaisa tobi, nona aga tutui, kainga, koro kainas etinga hun arma kami. Kait noblas re Swarboy ke hun disi kwezing agurikutan arab don uiban amuipta, disi kurung as kaita pise ya kokoni. Swarboy Hansen. Ngutana sal, aiku khertse kaiho, kause Jacobs bail, aiha tarwe, alkok ortman, tikarisin akundang ang ani. Kaiton blaser Swarboy di kloskin aring nama sadertag, abosel Evelyn aisis taitwis nga ngaga, bedlem steer pangster sahu, aring nama sadertag tis eniratiye. Kasa sip aroma, kai nga kaisa tui, haga tui hun kaisa tam kai nga Patricia Hansen sa tami, Laudang ngukana sa kainga kaisa tobi, kaisa ngani tobi, haga korong nona kose, shalin sal, kainga kaisa tobi, tam kainga tam, tui tam kose haga staba. Dinka hun aroma kami bari.

Maqwansa Sara sayisise cha inqa xa isecubi. Ngani ngani cha inqa ngani koro cha inqa ngani. Sara Leandri Friedrich cha inqa xa isecubi. Cama ka khosi. Cui cam koro waka sa ixhami. Dinqa hun aroma. On awake ke close lady of Willems amadedes. Cui my skin arinqa sa derta out of isise even nicer nqa cha cui inqa ngani irne ha. Aup Karl Willems cha inqa xa isecubi aka koro koro aka khosi ngani khosi. Ong age ke klop klas blomi namarop. Ching ong age chan jakobus blomi. Akasip, akasip. Hakang uip misking aring nga sadertag. Iman ong hap kaitus nga kakronlines toba ditavani diye. Pobi blom sa tray nga kaisa tobi. Nona tray nga nani, nona tam nona tray nga. Ong age kons Matilda Friedrichs. Ching ong age Milner Friedrichs. Harang hovang ong huisking aring nga sadertag. Sondati nga disituin as ei, sondati. Namsoros ini di laidare ngha ta tu singaga ariskin an azin sobasani ha talita peter sa khaina khaisa tuwi ona cam khosi tuwi ngani koro tuwi mardina bason khaina khaisa tuwi khaisa tungona khaisa tu khosi cams ai dinka hon aroma khami on wage maria tsoma ko si tsoba ng hwiske ko masal tsoba di daba ari gam sadar ta khoni di ye pediang ha ta tu singaga litiskin obasa islands nga umstabani ha Uzitina tsoko sise cha inqa xa isecubi cam ngani koro ngani ngona khosi aga bianga tsoko sise cha inqa xa isecubi ngona cu hu khosi aga cu koro on awaki ngomdom Cornelius Harmony chitons Francisca tsawi sira di tsoba Brian Emmanuel Scriver ngoba ngi hoisken ari ngwa sa derta anisna ibenaiser tsoko sna gani di ye mama sas Francisca tsawi sise cha inqa xa isecubi aga khosi ngona cha inqa ngona khosi hu ona Hoffman Kainga kaisa tobi, kaisa kaisa haka. Kainga tam hum hakas ei. Dinka hun aroma. Kamibari. On oage kai kong tingom domi. Oba kot fri chobi. Din hovang un huiski sondarti. Nona disikling as kai tap dis ei. Nira di he. Pionis parki din hova ditavatani dari kerkep tai kusin haka. Ang asins kovaski trompet kani kres bloks na. Nira ha. Nika norma na krengs, waraga ma na kreng di. Aukun ting an sabin tindan istan an kaye. Taasa zip aroma Elvin. Tumaski Elvina kapunda. Kha inga kaisa tuwi ngani kam ngona. Kha inga koro ngani aga. Iban kawakaba kha inga kaisa tuwi kam kusi tuwi. Ngani aga ngani ngani kha inga kaisa tuwi tuwi. Kam hun hun, kam tuwi tuwi. Dinka hun aroma kami. On wake oma Hilde Paulus tsoko sege is oma angis aba ngcinchwiske otavis ngang ari ngwa satertag khagab seven nga iba tsaitwis nga ka akhis kirke ba khoni diye netiskin aba sanga rusip anklip ngani ha Richard ngari ba tsainga khaisa tsubi khaisa ga hun ngani khaisa hun menesia harase sa tsainga khaisa tsubi khaisa tsu ngani khoise tsu tam tsainga staba dinga ba aroma khami on wake yalvoning uris Shilas. Hoban ng huwisking aring mga sadartak sinidiye. Kamarang nunas nasking ang asins mabasa. Nitsinira ha. Erf tamarang nunas isking ang asins mabasa nitsinira ha. Uring awkon di umsaku. Kalkfields ay. Wang awkon ang ansatani. Mame Joseph uribag kain nga kaysa tuwi. Tuitam hun. Kusit kain nga haka hun. Tasa phatling uriba khainga khaisa tui tui haga khuse khainga haga tui tui ozipriskan urisa khainga khaisa tui nona tam tam haga hun nona sa ejinka hun aroma khami bare

Ngandela sikuthi ngepa ihaha ikwen ge ibay ha ngani kwen ngap ay ngaba ngahari mari chang oisa mabat sta ho ma sen karaka ngaku aga siku kira ise iti toma dura ngam sike huza ahu erisi gen ngay kan ngan sen ati asara tkane ti gam ois nga ha o kare de habida doko bak ngati na mabab kub da ho ma sen khabeng an kare ti ire gesara nira gu ngan ngan swap ay teksi shrek do nitora ese I ti amase korep ke ha o ko I na u ne kama gara goro ko ti kwa nga di ti man ay ratra isa I ira di gwenka ngawdi se ira gado kwa di gwenka kwa ngawdi ngang obaf ke amasena ni amaraba goro ko zekwin ngay ine ti kam friya ti zaha no tu de idi mi ati ira gen ngani kwen ngap ikuni kwe ge se I kwen ngani kwi kam kwa se kwi kam haka ngani kwen ngap ngaba kwa dekin kwe ge ngani kam kam kam hump ay iba ito nga kwa gen ngaba sinang ngabi de ware singkani de ware ida kom ay ida ko wati kom ay se I maritan ko isa mawat sta ho masin si amasin ngukun ibay ha se iso hap ay samarishan ang di gira miye yet yo khyalt yet yo khyalt for anaman si yo khyalt yet no kap kang unun gen ngukun na ito ngukun gira Captain Unites en arami wa de to go bana riko isi ba tere di titse sa tsena ro mari se de ke khong kwat ma ga be ke nau khwena ni di auma sa marisa go ke sa tsena sa ngoba ngre sa tsena sa ngoba ng kha bo ba ngena go na sa marisa reng ng kha ba tsitse sa marisa ng ma sa marisa ng shang ho bon

0: Grazola bancanitsa ngami ID awukha ngiza maqinqwezi
1: kayinqwezi awuthe kayinqwezi neyada kumoko quri chiko amber go phone go ncwa nga xa fa despon area ma despon area mtid ma
0: aw ke a mami ten
1: aha ado ibai ha khoi out bai Nezi zengadi makaron roi kara choro chatting hung on sakaban on plot tom and jerry's eye.
0: Ama se.
1: Koit modo.
0: Sha Marisha.
1: Ay, such thing hobu.
0: Ya, Marisha koza.
1: Ha, ado. Ta haska subuti asanta.
0: Ee, haman kaduha.
1: Ado, ngam sang hosa rob. Free kopsi. Nguri kwa rose beauty sting khada ke dog eyes aming wa di khoro
0: ah okay
1: o isa spine khoda ga di ni sko se khoge ka oka oka kras it's the whole krasola
0: krachi sola ka khao o da it's the whole krasola koro ko se enxa basina ido ke a xa xa xa ida nxa lena ditsa qinqwes
1: qinqwes mire to ask ya far
0: ho ask ya far shuga marisa
1: ha ata ba kla ti esi si ku di nem a bi sa ti esi wiki din ho ask tu sa ka is se da ge khor jo ti kra so na khoe do
0: ti esi nge do khor jo ha
1: ha ta ge o ma kha so nge me ra mi ata su a ro u da sa yo da mi ha u go ma ba do khoe ha in ai ai do go ye ha in ai be di ba Ayebo dogo yini situra kuyi?
0: Didi grami.
1: Ah mi hoda sister.
0: O saruthi nanqa nqetma.
1: Sa, bibe ke hapa, biko se kwipidan anga.
0: Sa, saru geisa, his pass.
1: Ha, bibe ke his pass, o nesiza. Ay, de wa khoe khoe tima nesiza. Ah, kanu kwa kwa mfaka zwon ngumgo ha umthwa se fast as a sister.
0: Ma, didi.
1: Yes, o au edisa mire.
0: Ah, au edisa ke dogo qanqa sen.
1: Akai aba petani hodi
0: ha ai ke kai
1: so okay se da ke khoda hora ka kra so la kuna ne se gan o ya kra so ne khana da gido kai o ya kra ti au desi ni o aske farse sa open sa ta pa no mara mai da kum kharisa o ke o sa sa sa sa ma o sa
0: no ka ta ngwa ga ne
1: ri ta ni ke
0: eh
1: mara khai re sa khu ko ne si ko ha ha sa ku lu pe sa ha we e
0: e o to go ba mai ri da tla nga ba iqaba di bai
1: Hey, I'll get my smart money to the next society. Baba, I can't get a sugar cane.
0: Kuruko Koguba
1: Kuruko Koguba, up my age, and I'll see that that movie.
0: Okay,
1: also, what other quick quiz? Papa is.
0: Eh, Koguka's love of Gunga, which is Banner.

ara di club ke dira kabuka ke ngami idea ka UCD kain oe sira tin ke do go ba sa ruka tsupa ha ngai am qanda ngwa o si peri peri chili kwanda ve sa khu o si destiny oe kain e no si da tin ba ngai am qanga ngwa ka u kro i tsha tsi da ra prae o e fault a ga deep si sweet chida nke do go ba di goro qanqi fan chida view af di gra mie. Oh, it's I'm casting the game.

ne ba qarong as Newcastle sa go dira min ge rwani Logan ni Celes Senchip ti ke kwe ba gulan hare ge dokwan amqas.

Y entra sola.

Playing your band, ke. Sala inqa ha.

0: ke a Gwenwes.
1: Gwenwes
0: mi dure?
1: Kai ka mi dure.
0: Ah ka ira go sa rumire.
1: In ka ga ta go toa.
0: Tu kwa na ga dira.
1: Hello.
0: Tu kwa na ga dira ai.
1: Oh, thank you. Ara to go ba neng ko di kwin khang ka ri. A ga msi da ga si le ke tole da ti shelin si de go rumira. A di kain ko isa to o. Si sei un si sei ski ti ko ze. Si tu den ko de mi da si ta ga ne ka rung aro si ti de go ru. Chuniri si a ga lo ti ka go rumira ka si na ka kain ko sa o. Na u para ga po ga na si po di tin te ba si le ke ko ha ke si a veni ti da go rumira. Ara ng ira si na kain ko sa o. Ni go ru da ke ti ta paula da ne ba karo la o sa ho. Kan ka so tes ni. Kain ko sa da na.
0: Kain ko es. Tu kan kadrang aing.

0: masira ke qoma ha CJ o si this o si always thinke do go ba sa re tsala ke ha swa ke stikira me tsira ke di wa nqa go ne gara ai dangi mine lip souls qenqwe so si this ni krach and sola o motorola fish road o film a khas buruga ha da ke nqamqa se na di kra qanqiye eh nant deng di la thinke do go ba di go ne gara ai di kra me e Lolo pagi au yar mentos ombe apule hari sep hari sep si fan plot sahuda ke toko basi dat nang amka si nang sira ke tu kena karang ay ti ke ngacap aira kantri ti kena karang ay Hey, Kengwes, mi dure? Eh, ngani kengap ke ran ore? Ngani kengap ke nesi ran ore? Ora gen e kara magu? E dera magu kagelen kahaben? Kengwes, mi dure? Ya tiratin da toko ba kwen khang ayin toro sa dati mas khang ayin laba kwan avese no tikire no radios kang od me dike ba tere dirang o nga karas kong o kude di radios kong o kude tis ka radios a kanyo dike ba tere dike kong o kude sa kong mar na u ku aw nga o mdaksi tin na u krasalam karumako Aka, tira kabasin, oh, na ugui hui, kemur tanut masan kumusi. Sila roho bati masas dang aitsi, dikap, dodop, karon, di era hama kwe pketsi, di alteni, via koro, tita kotsang aikui. Se ira roho basa roho has dang aire, tsi, dikang, di no, NC, hati, hinau, Sharon Hadji Osi Queen Dinaskin never hurry Ami Hansa Nana Osi Modako Hadji no Oma Francina Mapangamus Tida Wa Namang Ice Ti Maga Ing How We Know Na Namang How Nasing Akasip A Hand What Could I Gring I did that in Gurumung I see Zahabeda Nedang Maski Husa Nerangoski Husa T Dagging O Namankam Nasing Arasip Digramio Sada no dahina never kind kind ing our da. Tare dang, I was digging O Arasip Gait more up and coming, not more glassna. Sada mung anonip guru guru bra ing Arasiba, housing O Sigu. Mamma de Hunda de Gop, Mabba Drasikatra Kainating Anna. Timo madi grendong abe dia ti dan nga khona khotsara se iswa pai saat ning nga mata dat ngoba dei marin ngobusi surude qinga cuisa ha kuripnga aga se ke surude I khale ba hoi I uachitska a ti tse surude ko abe saratengu ano do qinga cuisa qinga aga se ke tsinwe a twa nga ba khura ko ta o ke o ter se fina nga chabi ko ibara me hi ama se enga go hang a re tsipaike ne nga sa 23 a qoma ba khanya di te kuda mire Aubol saruga sna rekreng ay. Mrs. Kengo saruga sna rekreng ay om arishwasta. Au Eliap sarutina rekreng ay kugu swasta. On manta. Grace. Cedric. Brian. Beyonce saruga sna rekreng ay. Khwabe sti Beyonce sa. Beyonce klude skling. Ami basic went to go ahati. Agro sang as a grown horror grown ah. See, I'm as a no one am going her or to what call me. Marus quadigua. See, oh Mike Mayer. How good think it all? Oh, had I get a digromi or a get a answers now to grow me, said a doctor, umbrella's a routine. A taub ay ngora sa si ha si Juan ay taub tukara kami sa usa isa. Ha ah, tira tino kuna ibang kaya sa mga Kengwes. Kengwes midre?
1: Midre.
0: Ah, gaira ko midre. Ang
1: ingyan pa mo na dito ba dito na patok malayas. Mundo ko ba sa rata doro kain ka ang kuway do. Ito kung hari siya usin dago sa mga sikto. Tingnam ka sa kuyan ni Bachuti Agusta. Usin na gawin ko ang buwaga. Itaro, Tyres, and my summer radio was a gang of the great condo, and of the passengers of all the day in Nova, Danish, and I would not have. I would get two more to a car to take to Aragon and Panama, a pessimist, and Cochin Radio Serrano, and I guess in the reservation is made me a gross little two years to do as do as a doctor. Mother
0: Dragmuru?
1: Eh?
0: Ma'am, sir. Maske. Haba mi yo, kan sida gen ngawin ma. Oh, okay. Ingo. Yeah. Kengwes. Tiguan kadrang ain.
2: Kan gusto ko tayong unhu kada kung abito kaba tayong kumak na kuto alisip di kan ang re. Kadi ke tanda ko si Romeo tanda ko si Jangon at si Jessica di siya le sa ngang ang katung asya oman nilagan oman andugas kasi umaris oba isman ng may umaris si alis niya kuro nito ni asna kadi kuro nito si ng may umaris kasi ang kapit kuro nito ni agam siya kasi kuha ko ina kasma kamla wenza kai kabanda sa ko nchege tani daga sio ina kam o ma kam dangi hakuru anga zo mari ka tsaya ke tika mo na ka lika kare si kasma nanta a abetne ko kare si tika tres ko si tin ka si kan nan sa dira ni to ko si kan hakuru ai sa duka kuru anga ke tika ibon boja ne si erin ko kari ba kusa asiya o ma sikuru anu ko kengwes
0: kengwes I see the directing get over thing. I want to hang in Timamas Elizabeth, Havana, Snazi, Ursula, Emily, Bradley, Ossiselta, Napa Kilimanjaro, Napa Odili, Oshi, Tenda, Si, Tohoba, Ossi Adoras, the baby dogs, and Horuba de Reddy, Gerami, directing the Hobati, and hang in Susan. Komahan, Scraver, Kousen, Nwaben, Ahoka, Komaha, Skedigro, Tanki, Isa, Ozides, Love, Ozi, Olis, did I think of the Rubasaruka?

0: ngwetso.
1: Ka ngwetso, o tete se ne a ba toka ebe sa go pika e to yosa. Ai, se se di khoe se, se se di khoe ga khoe se. Ka ri ngwe se, ebe sa to ebe ga ntse le ba go sa ora a o kwen khan ai. Yo mson ka ipe ba ere go nna o ai nna ba e pha o ra ka go sa go ka o sa go tsa. O se mo ri ntsa mo ga mo nqa, o sa tlo se nga qeng o sa ngware. Era se ka mase. O se le iske ke ntse sa o ariska o nero nna ja ke tsa se ntse mo ariska. O tla tsam khamo. O se mile tsam khara ka sa go ga sa ntse mo ariska. Ya go ba skweng a ba tsetse mo ariska. O se melodi kore se sa tsetse mo ariska ka mo ntsam se. O me Anton tana se ba tsetse mo ariska. O me Alfred Romana tsetse mo ariska. O se mi tra sola tva riki ti di fo. Ka ntse sa ware o ka nge parti nga. Ruben ho abe a go di tsam se ka ntse. Ke tra tsami pe. O se a tele tsam khamo ke re prato. Ya buti wa ba tsume nga ka ngwe. Ora ka kore se nwa pe tsam kha mong o bo wa nwa ru se nkere go ora ka titing nga nna o mara se se le tswa ka se sa. Mo ntse ka dikoro miske ke au kha som konde tip le nwa o ke ke kuri rapi no ri tswa nga nna up andon a konde tip dikoro miske o fi marena tsam kha mo sa. O abidan nga o ban a se se se se ntse tswa sa sa go.
0: Baba qinqwezo wa tawo. Baba qinqwezo. Qinqwezo mindre. Eh, ori kiti di fo jone ka Peter, jaru khasna da ke do go bareng ang. Tsi. Qayet ma tsing on op. Sa qam go khasna re kereng ang. Qayet ma tsing on op. Sa qam go khasna re kereng ang. O Manfred jaru khasna re kereng ang. Nga pa nga mingos. Sting ma op. Eh. Qinqwezo. Khwenda.
2: Qinqwezo.
0: Ah, gairo go midure.
2: Eh, Khwenda.
0: Aqare sa reng arire nqa ga duka o. Aqare sa ama sa tsika nqa ga o re ke ngo didn't one o re ke wa tsakweni. Namaskar ni mo sense re ke nqa ke re am kharide namaskar me nqa o dira go ime nqa di te ho ke nqa ga duka nqa aqare sa arire nqa di mise ira ke sara di nqa nqa am se go adama tsi ida na u ka no ne ka se ka tsaka o ne karop nga tskara taisa misa ta ha ku khoe au ya au qung tska tsitska nau khamari hot mai tsitsa nok qam se kam bin nga ta tsino qa to maskyu ne ari qung tska o tske mut ni kam ka ni ngharu ka ngharu ka ngharu tsitska se qa se la ke go dok kra sula qaru ma go qa ki tsi ira ke wa chira go swap ai ama se go honqa wa ra go xore go haisa tsira qomi ga tse cha isa ngwa ba ida go isa o re se tsin nga ne ba da ga ngwa o xa ga tsino o itsa ma se qa ga ke qa ona yi so la ke ra ha de re ke e ha da ne se eng re gra cha chen e so la gra ge gra ge gra ge xa men ka o tsira gra cha chen tsi qui e ra qwa qa ga se se ra do o re se tsina qeng qwa se mitsi a u chali sa ru ga sna da ke cha isa sa ne tsa ka mqwa go re nqanye se ra do go wa qomo sa ru tsina ha do wa qhewa e qanye tsi kha isengqwesa edimni once isa champions league ke raqonqa mse yi arsenal skin qaba qweqa se psg qwaye ene victive tin ke qweqa ukuse nezanqane nqanqa tsina unqapha yaqala sichabeke mdc the premier league hatin khoro gutina tsa u amhlanani qharu qharu wese yise ke qara kanqa ku qamqam sen chaka singqonqa sna sne ke si sa athi qaif mafna arini ha se yi seda amase ta okani season ukwen nqana wa nqarisa u ansin ke saruti nqaram khazip ke nqari ra khwemi unubasa okada hat star nqari dani se so ap ayi tsan sat ningari hisa u sabusun qamda ma aba e ongqari da kuma onqara sasip tinga wa qaire daika e ngqari da nemi unuqa ba kusara ke dokho bra qom tsi idane sa nqap nga sina ngqandi ncamsa benani ku iqase ikwena xa ntina uya ba kwa ceci ba qore ba tsi ngqari sase drumming ipta mathi ta uwa uwa ba kasobe idane ipqa cha ixa shqoro mako can you say e say ida qinyithi chaisa aba qore ba dro omburi ke nqa ntina zarwa tsi ida xaba nqare ka mqwakani uyaqa isikawo ngu nqa nqap kose qinqwesi.

0: Bandier.
1: Tomato, Tidran, Tao, Tao, Kaisamese.

Herzrhythmus.

Take it up, my dog.